0: Sulit ang fresh katuna 175 grams. Maski pabarato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
1: Fresh katuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.

0: 93.7 FM Again, on. Hey, we got 16 minutes. Magalipas ang alas 8 ng umaga. Take down some from Hendrix Dance, was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigatin sa lasa, swak sa bulsa. Oh, sweetheart, magandang umaga sa'yo. Yung mga kamumulat lang, yung mga kagigising lang. Anong balita? Anyari? Kaya ganun talaga, no, yung mga tinanghali na ng gising. Pero may trabaho ng alas 7, ha? Late ka na. Adarina, wag ka na magmadali. Late ka na rin naman, eh. Pero yung mga alas 9 pa, sige na, dali! Ayan ang mga dapat nagmamadali kasi may enough time pa para mag-prepare. Okay? Okay, magandang umaga po. Salamat po ng mga nakahiga pa dyan. Yung mga wala namang aalalahanin, sana all. Yung hihiga lamang, ano, at magre-relax. Yun, oh. Sa ngayon. Pero kapag may trabaho na, siguradong, you know, we will be sharing the same page. Sabi nga, kapag kaganyan. Magandang morning po. Last hour ng ating program, mga sweetheart. Siyempre ba, Jason Steele pa rin manning the show until 9 o'clock. Oy, good morning. Isang magandang umaga, mga taga-Kapistong Kauswaga, nakatutok sa atin, naka-Heart FM. O, yung mga igsoon din daw nung taga-baryo ngit-ngit. Mga igsoon daw niya, sina Shirley, kay Yoyong, kay Cheryl, kay Lockies, kay Tata, Ruth, at Jeremy. O kanyang, kanyang anak daw si Baby Lou. Love Love, Doming, kay Colin, kay Kurt, nagdata ng mga siligan diha. Kaya dagang salamat po sa inyong pagpaminaw. May nanalo ng bugas at groceries dyan. So may baryong ngit-ngit, Zone 6, si Ana Christine Adahar. Ang aking first winner kanina, Ana Christine Adahar, nakadaog kang bugas at groceries, ha? 17 minutes after 8 o'clock, still with me. Ako po si Jason Steele. Manatiming nakikinig. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 32.7 FM ka gaya Dior City. 33.7 FM bookin on. That's Manana Tile. Sam from Cup of Joe. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go. Sa sulat, 27 pesos SRP lang. Ay, isa magandang umaga muna. Ishoutout natin, ha? Ang mga taga Carmen Babalik Market. Mabuhay kailan dyan. Hey, good morning. Siyempre ba, sa may Deris Karinderia, mga yung buntag niya. Sa mga nagkauna, good morning. Ang Pacquiao family nakikinig sa atin, ha? Ah, salamat, salamat. At sa may kaguna ng lubi. Good morning, good morning. Musa negosyo niya? Nagkanig palit ang tono, no? Magandang umaga rin. Hi, shout out natin ang mga taga Pacifica Agri-Pet Supply. Magandang morning. Ganda ng radyo. Talaga naman ang lakas ng kanilang monitor dyan. Mga imuntan. Tagang salamat, ha. Galanog-lanog na. Kamusta ang ato mga feeds di ha? O ato mga tambal. Ha? Sa ato mga hugs. Mga imuntan. Sa inyo lahat, ha. Thank you so much for always listening. Ha? 33 minutes after 8 o'clock. Hoy, sa lahat po ng mga... nasa lupa ng mga bahay? Aba, teka muna. Wala bang pasok ngayon? Wala pupuntahan. Pero kung lalabas ka na ng iyong bahay at meron ka ng lakad, alamin muna natin ang sitwasyon ng mga kalsada ngayon sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Kasalingin din natin si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ. Oh, no. Ng RRJ Taxi. Yan. Good morning, Jay.
2: Good morning, Jason Sil. Bukat sa Batak area natin ngayon ay napakaluwag. Pababa ka, pupunta sa Carmen Market. Okay naman. Luwag na maluwag. Pagdating mo sa itong kamamig sa posi ng Jarbor at pagintap na dyan nating supply. At ito mga dire-diretso sa Baminta, Ilaya. Tapin ko pa man po. Pero ngayon, nung makarap niya ako sa Guerlain, okay naman ng Guerlain, kapag yan sa Kano, sa Divisoria. Ito na ngayon ko, nasa kinisita ko, maluwag na maluwag din ang Delis.
0: Ayun na. May pasayaro ka ba sa oras na to?
2: Nagahanap pa tayo sa ngayon.
0: Alright, sige. Ingatan na magmamaneho at ingatan ang mahahanap na pasahero, ha. Maraming salamat sa iyong report. HBGJ Tagalog Tunes ng RRJ Taxi.
2: Yan na latest ang sitwasyon ng mga kasatang aking nadahin sa ngayon at patatang group ng Tagalog Tunes ng RRJ Taxi. Para sa mga nadahin, cold traffic, alam mo yun.
1: RRTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa Mae. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to. Grabe, gyud kasulit ang fresca tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
4: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Walang sukli.
8: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
10: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts ug upat ka choco butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
11: Dunkin' Choco Butternut Madness!
10: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
11: Dunkin' Choco Butternut Madness.
10: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
6: This is Heart 92.7.
7: 92.7.
6: Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Dari 2.7 FM, kaganti oras rin. Dari 3.7 FM, Bukidon. 3 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Brother Tim Sir Robles, magandang morning ha. Maraming salamat. Tsaka si Sir Jimmy Coloso, magandang umaga din. Yeah, dagang salamat sa pagpaminaw. Maraming salamat sa napakatamis at masarap na lansones. Pagbabalam na po ako. Thank you so much. Congratulations sa lahat po ng mga nanalo ng bugas at groceries. Hoy, bawat oras ha, may mananalo. Kaya naman walang dahilan para maglipat. Kasi naman, pakapangalan mo na ang mabunod at magkaroon ng bugas at groceries para sa araw na ito. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. That's Jason Space Hard FM. Of course, my name is Jason Steele at ako'y mayroong kasabihan at paalala. Makinig, paminaw! Huwag mong diligan ang hindi mo halaman at huwag mong kainin ang hindi mo ulam.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: May karugtong pa yan eh. Baka ika'y matikbasan. 72 days na lang Pasko na mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ng radyo, ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Formal nang iniurong ng House Prosecution Panel ang Article 1 at 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa manifestation ni House Lead Prosecutor Representative Kerville Luistro, sinabi nitong hindi na nila itutuloy ang dalawang artikulo na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential fund at aligasyon ng grave threat. Dahil dito, mag-focus na ang prosecution panel sa Article 2 na tumatalakay sa aligasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte. Ayon sa panel, ang hakbang ay bahagi ng kanilang estratehiya sa pagpapatuloy ng impeachment proceeding, gayunman nananatiling aligasyon ang mga kasong nakapaloob sa reklamo at hindi pa nangangahulugang napatunayang nagkasala ang vice presidente. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Good morning, sweethearts, and here we go again. Yung mga naghahanap ng someone or something na mapaghihingahan, nandito na po kami. Ito na po yung programang Music from the Heart, chikahan mula sa puso at mga love songs na mula din sa puso ang sasa inyo hanggang alas 11 po yan ng umaga. Kasama kami, George po at Dr. Heart. Good morning. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Kumusta po kayo? Ayan, eto na naman another edition of Music from the Heart. Dalawang oras na ating pagsasaluhan, napakagandang mga love songs. Sa pangaba, sa Heart FM lang yan.
0: Ayan,
1: huwag muna kayo dyan sa mga balita. Dito muna tayo sa mga magagandang musika. Ika nga.
0: Pampawala stress.
1: Diba, pampawala na stress. Naku, ang dami stress na kapaligid sa atin.
0: Correct.
1: At syempre, kasama ninyo ang tambalang George and Dr. Heart. Hanggang alas 11 po tayo ng tanghali. At syempre, pag-uusapan natin today para mas masaya ang ating samahan, yung ating question of the heart. Ano ba yun, George?
0: Eto, Dr. Heart, medyo mag-uusap tayo tungkol kay X.
1: Ay! X na naman. XYZ na naman.
0: XYZ na naman tayo. Oh, hindi nga, ito ay ano lang naman, isang suggested question mula sa ating anonymous sweetheart. Sabi niya, George, pwede patanong, hindi ba awkward ang maging kaibigan si X?
1: Ayun! Mukha na tanong na natin ito dati, pero ibang angulo, no?
0: Angulo.
1: Kumbaga, okay lang ba na to make friends,
0: with your ex?
1: Pero eto, hindi ba awkward? Parang,
0: parang may off ba? Parang,
1: parang okay lang ba? Parang ganun. Okay lang ba sa'yo?
0: Parang, ikaw ba kaya mo?
1: Kaya
0: mo bang maging friends si ex? Medyo, ano tayo, ako, depende.
1: Ayun, medyo komplikado nga ito, di ba? Iba naman, gusto nila na, syempre, maging kaibigan pa rin yung ex nila. Kasi, somehow, di ba, may pinagsamahan din kayo. Naging parte, tama ka. Naging parte ng iyong buhay. At syempre, sinasabi nga natin, may special place in your heart.
0: Ay! Yung mga ganyang salita.
1: Pero, paano na lang kung may present ka ngayon?
0: Ayun na nga.
1: Tapos kaibigan mo pa rin si ex.
0: Ay!
1: Di ba awkward?
0: Oo nga.
1: Di ba parang off?
0: Oo.
1: Off dun sa present.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Correct.
1: Parang, eto na nga ako, kulang pa ba ako? Hanap ka pa, hinahanap mo pa yung ex mo. Yung iba naman, sige na.
0: Yung iba naman, yung sabi mo nga, parang, they're part of the circle. They're part of a circle na, alam, grabe yung circle na yan eh. Kahit mag-ex sila, parang, they're bound to really see each other at maging friends.
1: Talaga. Oh. Meron akong kakilalang ganyan.
0: Ay, may ganun.
1: Ang dami kong kakilalang ganyan. Pero yung iba naman, na sinasabi nila, eto yung stand nila. Ex na nga ni.
0: Anong kaibiganin pa man. Diba?
1: Kasi kung okay sana tayo noon, hanggang ngayon tayo pa rin.
0: Correct.
1: Kaya nga, ex na nga ni. Sige, sweethearts, ano po ang take ninyo? Ano po ang opinion ninyo? Doon sa ating question of the heart. Again, yung ating question of the heart, George.
0: Ay, hindi ba awkward ang maging kaibigan si X?
1: Ayan, paabot nyo sa amin ang inyong mga reactions, ang inyong mga violent reactions. Pumapabor ba kayo o hindi? O awkward ba para sa inyo? Parang muraglain man, Dr. Heart. Uy, di ba? Murag George, murag di man ko angay ana, George. Uy, kay murag.
0: Parang awkward. Basta.
1: Ako naman gugi-end ang tanan, George.
0: Hey.
1: Di ba? At di pong ganyan. Sige, paabot niyo po sa amin yung mga reaction niyo. Do text us sa ating text lines 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Abay, online ka. Abay, may post tayo dyan sa Facebook page natin, ha? At you can message us sa ating messenger sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: 9:18 na po ating oras. Usapang ex. Pwede ba bang maging kaibigan si ex? Ito na, another chapter in your life. Ika nga, you're leaving yesterday behind. Kino coming in. You're in Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: I Want and Playtime Entertainment present Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Usa sa akong struggle kaniadto, mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko mga concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako na sayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Og usa sa akong ginakuhaan ini, mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL magabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Yes, this is Rufa May.
7: And GB, sobrang mahal lang bilihin.
6: Don't worry, Preska Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit! Sobra na to!
7: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Preska Tuna. Remember,
6: it's sulit!
7: Let's buy it! Go, go, go!
1: Grabe gyud ka sulit ang Preska Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na!
8: Preska Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Alaala.
1: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:33 on the clock, and that time check is brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Maayong buntag mga sweethearts sa mga kakagising lang paghimuta na. Kami po niyo mga kasama hanggang alas 11 po ng umaga. Music from the heart. Yung mga usapang talaga namang inilalabas ng inyong mga puso, no? By sharing your thoughts sa ating question of the heart. And of course, yung mga love songs na nagpahinuktok sa inyo, ha? Nagpa-remember sa mga, sa may dapat i-remember. Utang lang ba ang dapat i-remember? Pati daw si ex eh. Oh, kasi yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Pinag-uusapan natin, oh, kasama si Dr. Heart. Yung tipo bang hindi ba awkward kapag naging friendship si ex? Or kapag naging friendship na kayo ni ex? Awkward, parang awkward. Para sa inyo, awkward ba? Yan ang question, ha. May isang sweetheart tayo na parang nangangailangan ng pagdamlag. Diba? Sa mga gusto mag-share, go ahead and shower us with your thoughts and opinions dun po sa ating text lines at sa ating Facebook page. But before we go and read those opinions of yours, good morning muna kay Demsoy Robles. Ha? Magandang morning. At mula kay Zach of Don Carlos Bukidnon. Ayan, Mayong Buntag 8764. Ayan, maraming salamat po. Grabe, Dr. Heart, yung mga thoughts din nila.
2: Oh, yun na nga eh. Dating tayo na nga eh.
1: Diba, para lisod man ibalik.
2: Hindi ba?
1: Hindi man ganun kadali. But, parang kapag friendship kasi, pwede sigurong civil.
2: Uh-huh.
1: You can be civil. Pero, yung lalim ng friendship, parang I doubt you can go there with your ex.
2: Siguro nag-aalanganin yung nagiging awkward.
1: Mm-mm. Yung pagiging...
2: Dun sa ano, nagiging awkward sa part nung present, ano.
1: Ay, do.
2: Na, eto nga, magkaibigan uli kayo ng ex
1: ng
2: mo,
1: yung ex.
2: Diba? Para kasi sa kanya siguro, parang, ay, nako. Parang, baka dyan magsisimula kasi na naman na yun.
1: Naghahanap ng naghahanap ng sakit ng ulo.
2: Hindi malabong bumalik uli yung init. Diba? Hindi malabong bumalik uli yung tamis.
1: Oh. Diba? Ah, kasi syempre may
2: pinagsamahan na kayo eh. Oo. Baka konting sundot lang yan.
1: Oh.
2: Tapos iiwanan mo na ako, babalikan mo yung ex mo. Ano? Di ba?
1: Sabi nga ni...
2: Kaya they felt na yung awkwardness nandun.
1: Yes. Siguro yung sitwasyon, hindi lang kayong dalawa eh. Kasi kunwari lang na may present. At yung ex mo din, baka may present din yun.
2: Uh-huh.
1: So ano na lang yung magiging pakiramdam ng mga present ninyo?
2: Both sides.
1: Both
2: diba?
1: Sides. Oh.
2: Okay lang siguro kung parehas kayo na walang present. No?
1: Yes.
2: Wala pa kayong pinagsukan uli. Oh, na relasyon, di ba?
1: Correct.
2: So parang to make friends with your ex, well, for me, okay lang naman, di ba?
1: Oo.
2: Kung wala kayong, ano,
1: pero, wala kayong,
2: depende din yan, George, eh. Minsan kasi sinasabi ng iba na alam naman namin yung limitations namin, eh.
1: Ayun na nga.
2: I know where I stand, di ba? Hanggang dito lang, ano ba naman yung pagiging kaibigan lang? Di ba?
1: Yung lalim naman, yung pagkakaibigan naman, it's like love, eh. Parang, it's a very complex situation.
2: Uh-huh.
1: At malalim ang meaning ng pagkakaibigan. Mm-hmm. It could be, yung pagkakaibigan, pwede naman niya maging, yun nga, tinatawag nating nasa speaking terms kayo, kind of friendship.
2: Uh-huh.
1: Yung tipong, hi, hello.
2: Pero ito tanong ko sa'yo, George.
1: Oo.
2: Pag sa kaibigan ba, nagkikare ka pa rin ba?
1: Sa friendship, oo naman.
2: Ayun! Yun ang mahirap doon. So, ibig sabihin,
1: may care ka.
2: You're going to take care of that person again.
1: Ayun nga. Kasi, diba? Yun nga, sabi nga natin, kunwari kapag nasa speaking terms lang, kinoconsider na natin na friendship yung tao.
2: Ayun.
1: But without knowing na talaga yung friendship kasi, tama ka, it goes with caring.
2: Uh-huh.
1: Kaya nga friends eh.
2: Yan ay.
1: Oo.
2: Depende din kasi siguro, George, masasabi natin kung bakit kayo nagiging magkaibigan ulit ng iyong ex, no? Marahil merong connection between the two of you.
1: Correct, no?
2: Hindi
1: correct.
2: Natin lang, pwedeng trabaho.
1: Correct.
2: Magkatrabaho kayo, parehas kayo ng field of work,
1: yes.
2: Di ba?
1: Oh, hindi maiwasan. Oo.
2: Ayan, siguro may nagkoconnect na common friends ninyo.
1: Pwede.
2: Or naging close ka din dun sa family ng ex mo.
1: Na hindi talaga maiwasan.
2: Diba? Yung mga tipong ganyan.
1: Mm. Diba? Siyempre kapag may event, uy, tawagin mo si, imbitahin mo si ganito, ganyan.
2: Oo. Oh, tapos ano mangyari?
1: Mama, ex ko na yun. Hindi okay lang yun.
2: Ah, diba? Tapos sasabihin pa, sige, sama mo yung ano mo ngayon.
1: Oh,
2: diba? Yung girlfriend or boyfriend mo ngayon.
1: Agoy, nagkita.
2: Ay, nako. Mukhang nandun na yung awkward situation.
1: Sabi nga ni Damsoy, ex na nga ni.
2: Ayun na, sinasabi.
1: Nani.
2: Ex na nga ni.
1: Pero, there are very, ano din, mga iba't ibang very unique situation na hindi natin talagang kayang maiwasan.
2: Ayan.
1: Na kailangan natin to be friends with our ex.
2: Ang hirap kasi meron din tayong sinasabi, George, na depende dun sa level nung breakup ninyo.
1: Yes.
2: Paano kayo naghiwalay, yes. Di ba?
1: Correct.
2: Pero based dun sa pinag-usapan natin kahapon about pagpapatawad, maaring malalim man yung rason nung pag-breakup ninyo ng ex mo. Pero dahil nga yung sa topic natin kahapon, inapatawad mo na. Di ba? Nag-move on ka na.
1: Correct.
2: Eh wala na ako feeling dun sa taong ito.
1: Correct.
2: Di ba?
1: Pinatawad na nga ni.
2: Pinatawad na nga ni, 'di ba? So ex na nga ni tayo. So friends na lang tayo, 'di ba? Ano ba naman yung marami tayong kaibigan sa mundo?
1: Correct.
2: Huwag yung marami tayong kalaban sa mundo or kaaway sa mundo.
1: Let's gain friends.
2: Tingnan natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin. Ang dami ha, sunod-sunod nakikita ko yung mga messages ninyo. Biglang one after the other, nagpa-pop up yung mga messages. Wow! Ang galing. 8764, taba ko. Ayan. Ayan, hi, good morning from Zach of DC. Hi sa iyo. Maraming salamat for listening.
1: Hi to 3223 ha. Sabi niya, Ma'am George and Doc Hart, good morning po. Congrats, Heart FM. Matagumpay na kayo. Ay, talaga.
2: Ha, bakit naman?
1: Wow, maraming pong salamat ha. Sabi niya, ako, siguro number one siguro to. Ako number one listener ninyo mula pa nung una Tagsara Makatext, Wildo, pero di makasipyat kada Adlaw Maminaw. And thank you sa pagbasa.
2: Yan. Thank you. Ano salamat. Ba pangalan nito? Hindi naglagay ng name. Palagay naman ng name para mabati ka naman namin. Salamat. Kung saan man ang Heart FM ngayon, yan po'y dahil sa inyo,
1: dahil
2: sweethearts.
1: Tama.
2: Ayan. Eto, mula kay 9580, sabi niya okay lang kaayo na maging friend ang ex. Kasi, eto, bigat naman ang kanyang justification. Kasi nga daw, love your enemy.
1: parang totoo din.
2: Oo nga, di ba? Make friends with your enemy naman.
1: Correct. Sabi, di ba, ang bilin nga sa atin ay ipagdasal.
2: Natatawa naman ako dito. I will try to imagine galit na galit ka sa tao. Oh. Pero dahil nga dito, love your enemy.
1: I love you.
2: hi kay Elsie. Sa mga nasa Elsie Beauty Parlor. Diyan po sa may Don Carlos Bukidnon. Hi,
1: Jose. Good morning.
2: Good morning.
1: 7528 at Elizel Dikdikin from Zone 1 Bulwa. Magandang umaga. Thank you sa inyong pakikinig.
2: Yeah. Ito kay 4-0. Ay, kilala ko to. Sabi niya, ex na nga ni, no? Ex na nga ni, pero pwede na friends para may benefits.
1: Ay!
2: Ay!
1: Kasi unta ka, Dems.
2: Talaga na.
1: May benefit ka dyan.
2: Depende naman yan pag napag-usapan ninyong dalawa.
1: Ay, hala, oo
2: sige
1: naman.
2: Ng sige. Go lang ng go.
1: Sabi nga natin, consenting adults naman. Oh, nasa sa inyo na rin yun.
2: Tapos sabi ba natin, tiguang naman mo.
1: Tiguang na yun. Oh, alam nyo na yan. Oh.
2: Nako, napakasarap po ng ating chikahan dito sa ating programang Music from the Heart. Of course, pinag-uusapan natin ang ating question of the heart, George.
1: Ay, pwede nga ba, hindi nga ba awkward ang maging kaibigan si X?
2: Ayun. Oras natin, 9:45. Magbabalik pa kami, George. Keep it here, dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
0: Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 2 minuto bago mag-alas G's, and that was something from Cliff Richard. And that song was brought to us by Nutribax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo, mga sweethearts. Good morning! Mabibili po yan sa mga Rica drugstores, ha? Oh, yung mga sweethearts natin na talaga namang very interested. Ano na kami, invested na kami, George, doon sa ating question of the heart. Hindi nga ba awkward na maging kaibigan si X? That's our question of the heart. Sa lahat ng mga kaka-tune in lang, sa mga nag-coffee-coffee, sa mga nagbe-breakfast, sa mga, wala, nagre-relax lang ngayong morning. Or some of you are busy, you know, household chores, and yung mga trabaho, naka-background kami sa mga nagbo-work, mga empleyado. Ano, ready na ba? Ready na para ugma. La George, makaluya. Ganun talaga. Oh, kasi, but we are blessed. We are so blessed. Diba? Diba, manifesting nga yan this week, diba? Lahat tayo magkaka-blessing, I declare. Anyways, eto muna, let's read some messages of yours dito po sa ating question of the heart sa ating Facebook page. Eto si Ate, gusto ko yung sinabi ni Ate Irene. Diba? It talks about, really, tama, maturity. Yung pagkakaibigan naman, di ba, it really goes very a long way. Maraming yan eh. Hindi daw awkward, hindi naman ganun ka-awkward. Tama naman. Sige, mamaya, we'll be reading kami ni Dr. Heart, babasahin natin at pag-uusapan natin ang inyong mga thoughts. So you better let us know sa mga gusto maki-join, shoutouts and requests po ninyo. Our text lines for you, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page po natin, hala, comment na at mag-message sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Exactly 10 o'clock on the clock, magbabalik kami ni Dr. Heart. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy. Beauty claims, mabibili sa mga Wika drugstores.
3: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan, para sa tiyada saya sa barangay. Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Meron pang kantahan o videoke singing contest. Oops, teka, may patsampurado pa ha, at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
6: Amazing!
5: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong covered court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyana, saya sa barangay!
6: Tiyana, saya sa barangay!
5: Todo ang saya, todo ang papremyo! Ang Tiyana, saya sa barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Presca tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oh, yan na nga. Can we still be friends? X.
1: X. Uy, pero alam mo, hindi naman ito ha, baka kasi nangyayari na sa kanila mga boy-boy, Dr. Heart, na naging friends na sila ng kanilang ex. Sinasabi nila na, okay naman kami. Oo, wala namang problema sa pagkikipagkaibigan namin. Ayun na nga, yung punto kasi is, depende kasi yun sa hiwalayan.
0: Yan yung kalimitang sinasabi. Okay lang naman kami. Okay lang ako. O, diba? Yung pala, deep inside, hindi naman pala okay. Diba? Meron mga ganyan.
1: Kaya, marami. Kaya yung, alam mo ba, yung share ko lang ha, yung nag-send nito, Dr. Heart, yung nag-suggest ng question na to, ay, sabi niya, kasi nakikinig siya sa atin ngayon, hello sa iyo.
0: Ay, talaga?
1: Sabi niya, alam niyo, parang, kasi yung ano pala niya, Dr. Heart, yung parang perspective niya is hindi daw, parang hindi niya kaya.
0: Hindi niya kaya na mawala yung ex niya sa kanya? Parang ganun?
1: Hindi niya kaya.
0: Pero hindi na sila ngayon, di ba? Siyempre naman, ex na eh. Oh. Ang tanong ko dyan, naging magkaibigan ba sila ngayon?
1: Hindi.
0: Ay, pero hindi
1: kasi,
0: pa?
1: May sitwasyon kasi siya, Dr. Heart, na yung ex niya kasi at yung isa niyang parang mahulog na best friend niya. Na,
0: okay.
1: Ay, super close.
0: Yung best friend niya at saka yung ex niya, super close.
1: Super close.
0: Ay, ako.
1: At ang, eto ang catch. Parang, binibridge daw di umano, nararamdaman niya. Binibridge siya ng kanyang best friend doon balik sa kanyang ex.
0: Ay, ganon.
1: Kaya sabi niya, di ba kaya awkward kung magsimula ulit sila as friends? And then, tingnan daw nila, niya,
0: kung mag-work out pa.
1: Again.
0: Kung may spark pa sa isa't isa.
1: Parang ibang, di ba?
0: So, ayan, kaya siya nagpadala ng ganitong
1: question.
0: Question. Ayan, sige mga sweethearts, tulungan natin si Miss, Miss ba to, Mr.?
1: Miss.
0: Itago natin sa Miss Z.
1: Miss Z.
0: Miss Y. Na si Miss Y. Kasi nga, ito si Miss Y, may kaibigan siyang si G, si Z.
1: Ayan. Na friendship
0: ni ex.
1: XYZ.
0: Kaya pala pinadala niya to. O, di ba? Naghahanap siya ng ano, naghihinan tulong sa atin. O, ano ba talaga? Ano ba talagang gagawin niya? Okay lang ba na makipagkaibigan uli siya dun sa kanyang ex?
1: Kasi napapansin niya lang, parang dalawang beses daw nangyari, Dr. Heart, na nagkaroon sila ng meet up or may usapan sila ng kanyang best friend, yung kanyang close friend. Sige, magkita tayo sa ganito, ganyan. Pero, hindi siya sumipot. Ah, ayan. Sumipot.
0: Si X.
1: Si Mr. X.
0: Ayun. So, parang sinet up sa date, ganun. Parang sinet up sila.
1: Siguro, parang ganun. Pero hindi ko sure kung, kasi ang nangyari daw, eto.
0: Sige, magchismisan muna tayo dito ha. Makichismis muna ako dito kay George kung ano ba talaga.
1: Kasi daw, nung nakita niya na parang nahagip ng kanyang mata, ay si X yun ah.
0: Uh-huh.
1: Umalis ang person.
0: Si Y.
1: Parang,
0: dahil andyan na si X.
1: Parang nakita niya.
0: So hindi talaga sila nagkausap or ano man lang. Biglang sumibat.
1: Sumibat. Tapos nung ikalawang beses.
0: Hoy, may pangalo. Nasundan pa.
1: Kasi pangalawang beses nangyari. Yung ikalawang beses naman, nauna yung kanyang best friend, ay yung si close friend.
0: Okay.
1: Si Z. Nauna siya doon. Dumating si X. Siya naman ang nahuli. Eh di wala na siyang choice. So nung nandun na sila.
0: At nakausap sila ni X na.
1: Ano daw, bigla na lang. Para kasi na, hindi ko alam kung ano talagang dahilan. Pero parang, sabi niya, hindi ko kaya. Parang, ay, nag-excuse ang, ano, Miss Y. Biglang, may I go.
0: Ayan. So, parehas pa siguro sila available. Wala pa naman siguro silang commitment with other person, di ba?
1: Si Y. Si Y, alam ko, wala.
0: Si Y, wala.
1: Pero hindi ko alam dun sa kanyang...
0: Si X, parang gusto rin makipagbalikan. Siguro. Baka nga wala pang, ano, di ba? Ay, nako. Ang ganda naman ng love story nila.
1: Ganun yung kwento niya. Uh-huh. Bigla kasi akong ano eh, na ano ako sa kanya, na invested doon sa kanyang story.
0: Kung wala naman sigurong komplikasyon na why, Miss Why, well, bakit hindi mo buksan muli yung puso mo, no? Gawas lang yun o doon nag-isakit ka ayong gibuhat. Pero gaya nga sabi natin, lahat naman na pagkakasala ay napapatawad.
1: Correct. Diba? At sana, ay hindi naman natin alam, pero kung magkaroon man ng second chance at love, ay naway maging successful na talaga. No.
0: I've been mentioning this, Georgia, no? If the relationship is worth saving and worth to be rekindled again, bakit hindi, di ba?
1: Correct.
0: Bigyan ng another chance, then why not, di ba? Bakit hindi mo i-push through yan? Eto, basahin muna natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin mula kay Perotso. Ay, Perotso to.
1: Talaga. Si Miss Yang. Hi, Ayan. Miss Yang.
0: Sabi niya, yes, it's okay to be friends with your ex if you've truly moved on. Just remember to set boundaries. Respect and others and respect each other's new relationship. And avoid acting like you're still together. Good morning po sa inyo. Pa-shout out sa mga sa tig-deliver ng parcel sa balay. Balaw daw syagit kay galanog-lanog ang Heart FM. Dito madungog ang iyan tingog. Ayan, maraming salamat.
1: Thank you
0: for listening.
1: Hello kay Zach. Ayan, 8764. Good morning sa buong Don Carlos Bukidnon. Thank you for listening.
0: Wala naman kay 5574. Sabi niya, good morning, Sweetie George and Dr. Hart. Hi kay Mami Marilyn Gonzalez. And ganun na rin. Happy birthday kay Roxanne Macha. Happy birthday niya ngayon.
1: Happy birthday, Mami Roxanne.
0: Hi na rin kay Wilma Osorno, to Lorimer Sakala, and to Samuel Mosqueda, Menard Tismol, and Lilia Sususko. Hi na rin kay Lorna Vismanos and the rest of the BBQ family. Maraming salamat for listening.
1: Mami Amy and Mayor Miles. Good morning. Lady M, sabi niya, para na ako okay lang, George, yung Dr. Hart, yung maging friend. Not too close, cause para na ako awkward na ako maki-close. But, mutual na lang, basin unsa pa ang masulti sa both sides na partner. Mm-hmm. O, diba?
0: Ayan. Again, for those who tune in late, ito po yung pinag-uusapan natin ng ating question of the heart.
1: Abay, hindi nga ba awkward na maging kaibigan si ex?
0: Ayan. Oras natin, 27 minutes after 10 o'clock, we'll be pausing for a break. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang sa ating programang Music from the Heart. Napangabayan, wala nang iba. Heart FM 92.7.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
6: Kevin Enterprises.
5: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
7: Where every piso gets more value.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: was your man.
1: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro ay 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:36 ang ating oras. And the time check is brought to us by GCash Pay Online. Sa Pay Online, talk to payments and secure checkouts with GCash Pay Online. Kami po ni Dr. Heart. Tayo magsama-sama hanggang alas 11 po ng umaga. Music from the heart pa rin. Ngayong, uy, midweek na. Bispiras ng... Uy, kaching-kaching din. Nagaplano na yan. Budget-budget na. Para iwas, ano, no? Iwas ting beats. Anyways, while we are waiting for that, let's enjoy the love songs hanggang alas 11 ng umaga. Yung ating question of the heart naman. Tama naman si Bruno Mars. Ayun, may pagsisisi tuloy, Dr. Heart. When I was your man. O, diba? O, dati di ko ito nagawa.
2: Bakit di mo kasi ginalingan?
1: Oo. Yun na nga eh.
2: Nung kayo pa. Ayan, sinasabi natin pagsisisi laging nasa huli.
1: Oo. Yan, o. You should tuloy. Sabi niya, I should have, I should have. Ang dami tuloy should have. Eh, kung ginawa mo yan dati, baka hindi ka na naging ex.
2: Yun.
1: Baka ikaw na yung happy ending. Eh, ganun ang buhay. Oh, sabi nga nila, sabi nga namin ni Dr. Heart, sabi nga natin, dalawang bagay tayo sa buhay ng isang tao. We could be a lesson or we could be their happy ending.
2: Ay, ganun. Pwede bang both?
1: Pwede naman.
2: Kasi diba? Marami ka din namang matutunan ng mga positive lessons in life, diba? Kasi kalimitan kasi pag sinasabi nating lessons, mga ano yun eh, mga negative talaga. So parang yung nangyari, negative. Kaya nga nagkakaroon ka ng lessons in life. Ika nga.
1: At least natuto ka din.
2: Pero hindi naman natin masasabi mga sweethearts na puro na lang lesson ng lesson. Diba? Sana bawat lesson, natututunan natin ito ng maayos at para hindi na mangyari sa mga susunod pa ng mga relasyon kung meron
1: pare.
2: Man.
1: Oh, diba? Sabi nga sabi ni Lady M eh, para kay Miss Y, if wala ka na nararamdaman sa yung ex, be mutual na lang, face him, be friend na lang. Kang pagkakaintindi ay para may feeling ka pa. Oh, dun sa ex, kaya umiiwas ka.
2: Ayo. Oh, parang, ako din. Actually, yun din ang ano ko, tingin ko sa kanya.
1: Eh, hindi siguro maiwasan kasi ex ni.
2: Yan na nga.
1: Minahal mo yan dati.
2: Pero depende yan kung talagang kinlose mo na yung chapter ng buhay ninyo. Di ba? Parang tapos na talaga ang lahat. Maaari naman di kayo maging magkaibigan pero hanggang doon na level na lang.
1: Correct.
2: Di ba?
1: Pero kung, alam mo, kung kaya mo namang, siguro, tingin ko lang din ha, Dr. Heart. Paki-confirm Miss Y. Kung nagkaroon ba kayo na maayos na closure. Kasi minsan, yun ang ano eh, yun ang talagang pinakamalaking reason kung bakit hindi tayo nakaka-move on from the person kung wala tayong proper closure doon sa kanya. Alam mo yung parang, ano ba to, iniwan ka na lang ba bigla?
2: Ah, diba? Bigla na lang naglaho parang bula.
1: Or hindi ba kayo nagkausap?
2: Mm-hmm.
1: May iniiwasan kang usapan ninyo? Mga ganun.
2: Ayun. Eto muna, batiin natin. 4268, sabi niya, good morning Dr. Heart and Ma'am George. Naminaw ko karon samtang kamulo, ughimo, ugsalad.
1: Ay, may nagbe-birthday kasi Dr. Heart.
2: Ay, talaga. Ayan.
1: Happy 31st birthday nga pala. Nakalimutan ko yung pangalan. Kanina binati namin yun ni, ano, ni Jason.
2: Oo nga.
1: Happy birthday.
2: Hi kay Mami Elaine Gales ng Barangay 17. Tama ba? Barangay
1: 17.
2: Burgos del Pilar.
1: Tanggales fam. Thank you po.
2: Nako, Mami Elaine, galingan mo pagluto ha. Baka gusto mo ng taga-tikim.
1: Oo nga.
2: O, para kung sakto na ba yung ano. Sakto na ba yung timpla mo? Oh, dito baka lang kami ni George.
1: Lupad midi ha. Ay, Dr. Heart, yung mga taga Ron's Agora na ikinig sa atin. Hmm. It's a Ron's Chicken.
2: Yung Ron's na ano? Ay, naku, ang tagal na nila nakikinig ng Heart FM. Hanggang ngayon.
1: Hanggang ngayon.
2: Talaga naman.
1: Hi to Ate Beth Kawaling, kay Florife Henisan, kay Ninita, kay Joe Mark, kay Anthony, kay Harley. Maraming salamat.
2: Naku, ang sarap-sarap ng mga pagkain nila dyan.
1: Ay, sobra.
2: Ang bait-bait pa ng mga taga-serve dyan. Diba?
1: Ay, oo.
2: Grabe. Nakakain ako dyan dati.
1: Ay, oo. Tsaka gwapo at magaganda mga...
2: Ay, siyempre. Parang kasing gwapo at kasing ganda lang din ng mga taga-Tisha's Eatery.
1: Ay, oo. Oh, diba? Hi, Rai.
2: At siyempre, magaganda at gwapo din yung mga taga-Abamonga Eatery.
1: Ay, sinabi mo pa, Dr. Hart. Lahat ng mga eateries na naka-background si Hart.
2: Ayan, eto. Kaya pa ba natin? Basahin natin. Konti lang dito sa... Mula sa ating Facebook post, sa ating question of the heart, mula kay, Ray, Rai, Sabelino. Sabi niya, buenos dias, todos bienvenido. Bienvenido. Ano nang nangyayari sa akin? Senorito Bonito, Dr. Heart, ay, puro yabuyag. Uh-huh. And bienvenida, Senorita Bonita, DJ George. Sabi niya, para sa akin, hindi awkward kung magkaibigan ang mag-ex. Ang awkward dun, kung kayo mag-ex, mayroon ng mga partner sa isa't isa, pero palagi pa rin kayong nag-char-char sa isa't isa. Ay nako, delikado. Delikado, maigi. Ano yan? Maigi mo sa dakong... Ay, maigo mo sa dakong barrel.
1: Alitin mo, alitin mo.
2: Maigo mo sa dakong barrel.
1: Barrel? Gusto ko yan.
2: Ayan. Hi daw sa iyo, Mr. Ryder, ng Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Maraming salamat. Si Rai ba to?
1: Oh, si Rai. Thank you, Rai.
2: Muchas gracias.
1: Ito naman. Renelin Relos, ayan, para sa akin siguro, oo, kay og magtabo mi sa dalan, muli kay man og lahing dalan, balag mga bunggo basta nila magtabo. Uy. Shout out lang ko diri sa among bukid kay Ricky Bebeng, Toto Epoy, Cedric, Zepan, Shanshan. Ayan, marami pong salamat sa inyong pakikinig.
2: Ayan. Oh, meron akong kakilalang ganyan, George, na talagang sabi niya, wala na talaga sila ng ex niya. Tapos kumbaga nagkikita pa rin, civil, parang okay, ganoon. Oo. Na kumbaga sinasabi talaga niya na wala na siyang nararamdaman. Wala na yung love. Pero yung pagiging ano na lang.
1: Friendship.
2: Nandun. Ayan. Yung isa ko din namang kaibigan, sabi niya sa akin, kailangan niyang kitain yung kanyang ex.
1: Ay.
2: Just to prove to herself. Just to prove to herself na wala na daw talaga siyang nararamdaman dun sa ex niya.
1: Ang tapang nun.
2: Oo, kasi kung hindi mo pa daw kayang harapin yung ex mo, eh, meron ka pang something deep inside.
1: Ala? Parang there is truth to that.
2: Ay! Nasubuhan mo na. Na-try mo ba?
1: Eh kasi alam mo, naniniwala ako, doctor. Ito perspective ko lang naman. Mm-hmm. Kapag may iniiwasan kang bagay, meaning you have an attachment to that.
2: Sa oras natin, 43 minutes. Makalipas po ang 10 o'clock ng umaga. And maghanap buhay muna kami ni George. We'll be pausing for break. Magbabalik pa kami right here on 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
0: When I had Heart 92.7.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala yung sukli.
6: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
9: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: born for happiness. Eto na.
1: You listen tell to your heart. Him goodbye.
0: Tama naman si Roxette.
1: Ha, diba?
0: Oh, listen to your heart. Pero bear in mind mm-hmm. that you have a bigger mind to tell you or to help you, diba? Decide on things.
1: Oh. Bigger than your heart ba yan?
0: Para,
1: kasi mahirap magano, di ba? Pag ang puso na ang...
0: Nagdikta?
1: Nagdikta.
0: Na? Kasi di ba, lagi nating sinasabi, Dr. Heart, mm-hmm. at pinaparemind mo din sa ating mga sweethearts na yung puso natin ay nasa kaibabaan ng ating mga isipan dahil may dahilan.
1: Ay, ganon?
0: O, na dapat... Unang pakikinggan mm-hmm. yung utak natin kaysa sa puso natin.
1: Ayon.
0: Kasi minsan si puso, dahil sa kanyang, lagyan natin ng K, ang puso, pusok.
1: Mm-hmm. Ay!
0: Mapusok kasi minsan eh.
1: Nagiging mapusok.
0: Oo. Oh, at nagiging marupok din minsan.
1: Ay!
0: Kaya...
1: Yun yung mga dapat natin, ano, no? Tandaan natin yan. May mga things that we have to consider in making friends with our exes. Di ba? Yung mga okay lang naman, para sa akin, okay lang naman maging magkaibigan kayo ng ex mo. Pero, may mga dapat tayong i-consider kung kailan siya pwede at kung kailan siya hindi okay. Di ba? Ayan. Una-una, okay siya. Kung tapos na yung nararamdaman talaga, sigurado ka na dun.
0: Na-close door na yun.
1: Yeah.
0: Nawala na talaga.
1: Exactong closure na eto. Mm. Okay, friends lang talaga kami.
0: Kahit paanong mangyari, wala dyan.
1: Ayan. Kumbaga, nalampasan mo na rin yung stage na yung healing stage, ika nga.
0: Yes.
1: Nag-heal ka na, di ba? Kasi mahirap dyan kung hindi ka pa totally healed. Eh, malamang umaasa ka pa na magkakabalikan pa kayo ng ex mo.
0: Ay! No?
1: At syempre, isa sa dapat klaruhin ninyo na malinaw dapat yung boundaries ninyo sa isa't isa. No?
0: Yun dapat.
1: Friendship lang talaga. Hanggang saan lang talaga kayo pwede. Hanggang saan lang kayo yung pinag-uusapan ninyo. Hanggang saan lang yung pwede ninyong gawin. Hanggang saan, hanggang dyan lang. Ayun, yun ang dapat i-determine ninyo. And of course, you have to have respect sa isa't isa.
0: Ayun. Yan ang very important. Actually, pareha kayo ng thought ni Dr. Heart, ni Nanay Jo from Lorogan, Valencia City.
1: Hi, Nanay Jo.
0: Oh, nag-message dun sa ating Facebook page sa bukid nun. Mm-hmm. Sabi niya, move on and try to live life. Lahat na nangyayari sa buhay ay may dahilan. Smile and treat nicely. Anyway, hindi naman kayo ang magkarelasyon. Let the time heal its wound, but never repeat the failure.
1: Mm-hmm.
0: O, diba?
1: Ay, isa pang i-consider na mahalaga, ha? Oo. Especially pag meron ng partner sa isa't isa. Meron na kayo mga present.
0: Correct.
1: Correct. You have to consider that. Pag-usapan. Dahil ayaw natin na humantong at dumating sa punto na merong nagja-jelly-jelly.
0: Correct. Diba? Baka sabihin, ay, grabe naman ang pagiging friendly mo,
1: diba?
0: Ha?
1: It has to be cleared with your partner.
0: Yeah. You have to communicate. Kasi collateral damage yan sila.
1: Ay, ganun. Collateral damage.
0: Collateral damage.
1: Kawawa naman yung collateral damage. Oh, yan na. Ito hindi collateral damage. Ito, pamimigay ng papremyo ng Heart FM, ha? Bugas at groceries. Ito na. The Price is Rhymes Overload na. Here we go. Paikot tayong ruleta.
0: May mga winners pala kanina ni Jason Steele, Dr. Heart, si Anna Christine Adahar ng Barangay Carmen Zone 6, Baringitngit.
1: Yeah, at ganoon din kay Ali Sano. Sano ba yan?
0: Sano. Oh, kanina. Kaka-claim lang.
1: Nag-claim na nga pala. Yeah, congratulations sa mga winners natin. Sabay tayo tumigil, George.
0: Ay, hala. Barangay Bonbon tayo, Dr.
1: Barangay Bonbon. Okay, here we go. Bunot tayo ng lucky winner natin mula sa Barangay Bonbon Dropbox.
0: At eto na, ang aking nabunot, ang kanyang address ay Barangay Bonbon lang. Congratulations sa Jeneline Gaco.
1: Ayan, Jeneline Gaco. Iba nangyari dun. Iba na pito. Jeneline Gaco ng Barangay Bonbon, Cagayan de Oro City. Congratulations sa imo, ha? Ikaw ang atong winner para sa The Price is Right's Overload ng inyong Heart FM. Dali na, claim mo na agad yung papremyo. At syempre, huwag papaabuti ng 14 days, ha?
0: Ang ating The Price is Right's Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: 2 minutes bago sumapit ang alas 11, magbabalik pa final set sa ating programang Music from the Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart 92.7.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
9: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oh yan, again.
1: Again and again.
0: Gusto mo pa ba ng again? Or ex na nga ni?
1: Ex na.
0: Ay naka.
1: Ay, ang hirap din yan, Dr. Heart. Kasi, syempre kapag, ayun na nga, pag naging ex mo, ang dami ding consideration na kailangan mong isipin.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Sa sitwasyon na pwede bang maging friend si ex, or hindi ba awkward na maging friend si ex?
0: Well, you have to make sure of your feelings, George. Diba? Yan ang mapapayo natin. Siguraduhin mo kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Baka kailangan mo lang ng emotional support, no? Oh. After your breakup. Eh baka nahuhook ka pa rin sa kanya. Kaya't ginagawa mo na lang excuse na makipagkaibigan dun sa ex mo.
1: Yes, yes. Yeah?
0: To make friends with your ex, diba?
1: Naku. Ang hirap.
0: Ay, nako. Anyway, meron pa bang mga pahabol? Ito, mula kay 6175, sabi niya, good morning to all mga taga Heart FM. Okay, i-greet daw niya ang kanyang kapatid na si Shirley, si Yoyong. Hi to Cheryl, to, what's this, Locus, Lox, or whatever. Hi to Tata, kay Ruth, kay Clara May, and sa kanyang nak-nak daw na si Baby Lou. Yan, love. Kay Doming, kay Colin, Kurt, and sa lahat na ng taga Barrio Ngit-Ngit sa Carmen. Ayan, Zone 6. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Heart FM.
1: Yes. Oh, thank you, ha? Maraming salamat. 2743 din. Shout out sa lahat ng mga taga Upper Nazareth. Si Asalildo Store. Nido Store, Sir Leo Glasiran, Galsiran pala. Sa kanya mga anak na si John, si Daisy Jane, si Edessa May, Eduardo Jr., buutan ng husband na matulong. Eduardo Imano, Asentista, sa may City Engineering Office. From Daisy Atienza, Asentista, more power. Shout out daw sa kanyang friend na si Irene Tumanda. Yan,
0: uy, parang kilala ko yan.
1: Oo, parang familiar. maraming salamat po, yeah, sa inyong pakikin.
0: Demsoy Robles, maramang salamat sa lahat ng mga taga-Maramag Bukidnon. Dagang salamat sa pagpaminaw. Pure me, ha? Yeah.
1: Ate Maripel, di kito ayos. Maing buntag. Thank you. Oo nga eh. Oh, it's part of maturity, sabi nga niya. I said, respect. Yun ang kanyang bottom line, ng kanyang message, ate. Maraming salamat.
0: Iwas na lang daw talaga. Out of respect, di ba? Ayan. We love you.
1: Yes. Ay, talaga. Sige, magkwentuhan tayo.
0: Uh-huh.
1: Oo. I-share nyo. Yun ang pinaka-ano ko, Dr. Heart. That's why I'm encouraging them na kung meron kayong gustong i-suggest na question of the heart natin, do not hesitate na i-message kami.
0: At saka kung medyo mahaba talaga, gusto nyong ikwento, ipadala nyo ang inyong liham sa Dear Heart. Ayan.
1: Dear Heart 927.
0: Email na ba tayo na?
1: Oo, meron na.
0: Ayan, babanggit mo nga email para
1: Dear Heart 927 at gmail.com.
0: Ayun, sige, babasahin namin yan doon, ha?
1: Oh.
0: At syempre, baka matampok natin sa ere, no?
1: Kwento
0: natin sa ere. 6301, may pahabol pa. Hi, Doc Hart and George, maing uto. Pag naka-move on, pwede na makipagkaibigan. From Ruby.
1: Ay.
0: Yan. O diba, yung nga sinasabi ko, pag totally healed ka na, at sigurado ka na dun sa iyong nararamdaman na talagang kaibigan lang, then why not make friends with your exes? Okay? Papaalam na tayo.
1: Ay, thank you nga pala,
0: George,
1: kay...
0: take mo.
1: Oo. Magpapasalamat lang kay Miss Y for entrusting us sa kanyang kwento at sa kanyang question of the heart suggestion.
0: Yeah. Sige, maaari nyo kami i-message kung meron kayong gustong pag-usapan natin dito sa ating programang Music from the Heart.
1: Yeah.
0: Pwede kayo mag-drop ng inyong private message dito po sa ating Facebook page.
1: Kaya mag-alala, anonymous kayo.
0: Yeah. Pag sinabi nyo naman na ayaw nyo babanggit yung pangalan, then, di ba?
1: Hindi natin
0: babanggit. We respect that.
1: Yes.
0: Ikaw, makikipagkaibigan ka ba sa mga ex mo?
1: Hindi naman sila. Hindi, kasi maganda yung meron kayong civil relationship with them. Pero yung friendship, it goes sa very ibang usapan na yung friendship. We can be civil, pero di ba?
0: Mamaya. Alright, si George, babalik pa mamaya.
1: Dear Heart tayo, alauna hanggang alas 3. Babalik ka.
0: At syempre, antabayanan po ang programang Heartbeats. Kasama nyo naman si Harvey Stone. 11 now, 1 o'clock in the afternoon. Ayan. Syempre, after 1 o'clock, si George na naman makakasama ninyo. Babalik mamaya si Jason Steele. Alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. At syempre, si Harvey Stone, babalik din. Pag-greet on air, ha? Pwede kayo makagreet ng inyong mga friends. Live na live on air.
1: Tsaka request din.
0: Yan, instant request pa yan. Ating programang Heartlines, alas 7 hanggang alas 9 po yan ang gabi. Again, maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang thoughts dun sa ating question of the heart. Natulungan natin siguro si Miss Y. Ayan, sa kanyang patanong na kung okay lang ba daw na makipagkaibigan uli siya sa kanyang ex. Magpapaalam na po kami. Again, maraming salamat for tuning into Heart FM at pagsama sa amin for the past 2 hours, of course, of great music. Napakasarap na chikahan. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatiling nakatutok po sa inyong Heart FM. And we're gonna be leaving a song. Here's something from Hilera. Nahirap pagmahal ng sota ng iba. We heart you. Hirap.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoon, 20 minutes after 11 o'clock. Welcome po sa programa nating Heartbeats Wednesday. Happy Wednesday everyone. Harvey Stone here. Sama-sama tayo sa itong paniood to. And of course, bukas guaranteed na yan. Masarap yung ulam natin ha. Kaya ngayon, open muna tayo ng sardinas. At mag-enjoy sa mga music natin dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masalimutan. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Alas 11:36 na po yung oras natin, sweethearts. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Welcome po sa ating programang Heartbeats Wednesday. Happy Wednesday, everyone. Kumusta po yung bango natin? Oh, kahit nagkamuta-muta na, basta masaya yung gising natin. Yan ang pinaka-importante, ha, para at least maging maswerte po yung araw nating Wednesday ngayon, di ba? So patuloy lang po ang tanggap natin ng swerte sa buhay. And of course, yung mga masuswerte nating winners, ating The Prizes Rise Overload, congratulations muli sa inyo, ha. At saka sa mga dumadaog pa nato ng mga sweethearts, alright? Anyway, para sa inyong mga pabate, maghihintay ako sa inyong mga text message, inyong mga tawag, 0917-1579-927, 0961-8924-927, ating messenger, Facebook page natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. At saka para din sa tuloy-tuloy inyong pakikinig dito sa Heart FM, paki-download din po ang ating radio app. Punta lang sa ating punta sa Google Play Store at hanapin ang Heart FM Philippines, di ba? Pwede niyo yang i-connect sa inyong mga car stereo, ha. O yung medyo mahina ng signal tsaka wala na kayo dun sa coverage area natin. At least tuloy-tuloy pa rin, di ba? Pwede kayong mag-request at tsaka magpabati while driving, di ba? Para at least enjoy na enjoy yung road trip natin. All right? 11:38 na pong oras natin. Magbabalik ako with more music. Tutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
3: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
5: Dunkin' Choco Butternut Madness!
3: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
5: Dunkin' Choco Butternut Madness.
3: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Ako, gang akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
8: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
9: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
11: Hey, it's midday.
12: Feel your heart
11: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 11:50 ang oras natin, sweethearts. At kayo ay nagtutugtog pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Sabi ni Selena Gomez, slow down. Oh, hinahinay lang nagkaon. Yung mga kumakain na ngayon, happy eating ha, happy lafangan ha. Nako, ang sarap-sarap naman ng ulam. Especially sa ating mga sweethearts ngayon dyan na kumakain sa Maytisha Eatery. At saka dito po sa Trisha Nicole. Oh, happy happy listening ha. Megan's Eatery. Araw-araw din yan, nakikinig sa atin. At saka araw-araw, ang dami ng mga parokyano ha. Happy happy listening po sa inyo. At saka happy Wednesday sa ating mga sweethearts dyan sa May Carmen. And that's coming from Ruby. Oh, maraming salamat Ruby. May request yung Gabriela ha. Play natin yan mamaya ha. At saka mayong utudod sa atong mga sweeters dyan sa may kamamanan. Shoutout po sa inyong tanan. Uy, birthday ngayon ni Ma'am Roxanne Macha. Happy happy birthday si Ma'am Roxanne ha. Isa lang kakusi ma'am. Isa kakusi sa litsyon. Hi then kay Lorimer Sakala, Samuel Musqueda, Manor Tismo, kay Lilia Susosco, at saka kay Lorna Vismanos. Siyempre ang ating BBQ family ha. Happy happy eating sa mga kumakain ngayon dyan. At saka yung kanilang VIP dyan ha, na si, sino ba? Si Mayor Miles. Happy happy listening po sa inyo. Sabi pa ni Miles, manglibre daw siya sa akin sa BBQ. Nako, kailan kaya yan? Happy happy listening po sa inyo ha. At saka kay Demsoy. Demsoy, mayong pagpaminaw sa inyo. Kabalo ko nga, nindot kay Muntulog gabi kaya na-play nato yung mga request. Unya na po ha. Kuyugi ko ninyo, alas 7 sa gabi para sa Heartlines, right? 11:50 tong oras natin. Babalik ba ako with more music. Tumutok always ang Enjoy Your Kain. Of course, kasama ang Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nanawagan si Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarix Uy sa mga mamamayan na unawain at suportahan ang panukalang makipagnegosasyon para sa 8.5 billion pesos na pautang sa bangko na gagamitin sa pagtatayo ng bagong government complex sa lungsod. Ipinaliwanag ni Uy na sa pamamagitan ng proyekto, inaasahang mapagsasama sa isang lugar ang mga tanggapan ng lokal at pambansang pamahalaan na magbibigay daan sa mas mabilis at mas maginhawang pagproseso ng mga transaksyon ng publiko. Dagdag ng alkalde, bahagi rin ng pangmatagalang plano ng lungsod ang paglalaan ng lupa at pagtatayo ng mga makabagong pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng lumalaking populasyon sa mga susunod na taon. Dahil dito, hinikayat ni Uy ang mga presidente na suportahan ang mga proyektong pang-imprasaktura na anya ay magbibigay ng mas maayos na serbisyo sa publiko at mag-aambag sa patuloy na pag-unlad ng Cagayan de Oro. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: pregnant.
1: Okay.
0: Just kidding. Yeah!
2: 12:17 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Nutrimax Vitamin D3 Max Beneficio Max Epektibo. Tuloy-tuloy lang po yung kainan natin dyan, ha? Let's enjoy our lunch together with our friends, our family, and of course yung ating mga palalab dyan, ha? Diba? Uy, naku, nagsusubuan na sila. Ang sweet-sweet naman. Makasuya man sa Sweetie Tabunag Baldi. Happy, happy listening at saka happy eating sa ating mga sweethearts ngayon, especially ating mga taxi drivers. Diba, pahinga muna. Oh, tsaka kain muna tayo ng healthy, ha, kasi tayo yung babad sa labas at saka dapat healthy tayo. Lawas ray puhunan ng tao na to, mga drivers, diba? Shout out Green GSM and of course sa lahat ng mga puti nating mga drivers, ha. Parang mga anghel sila. Nakaputi. Happy happy listening po sa inyong lahat. At saka maraming salamat po sa pakikinig araw-araw. At saka yung mga winners ng The Price is Rise Overload, yung mga drivers natin, yung Kitoda, ha. Oh, dito sila kahapon, saya-saya nila. Sa mga hindi pa nanalo, nako, mag-register na kayo. At saka maminaw perminti sa Heart FM para at least kamu makadaog sa sunod sa grocery items o atong bugas, ating The Price is Rise Overload. 12:19 na po ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako. Let's enjoy our lunch together. Of course, kasama ang Heart FM, ang radyo ng Heart Go.
3: Heart 92.7.
4: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon, ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
5: May sekreto?
4: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
5: O baka bukas, ikaw naman
4: ang masabihang blooming.
6: Nutrimax Vitamin D3. Max Beneficio, Max Epektibo.
4: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan. Para sa tiyada, saya sa barangay.
8: Tiyada, saya sa barangay.
2: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Meron pang kantahan o video okay singing contest. Oops, teka, may patsampurado pa, ha, at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
8: Amazing!
2: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong covered court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada, saya sa barangay. Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada, saya sa barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Suli, 27 pesos SRP lang. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bogidon, 12:53 ang oras natin, sweethearts. Tina's Dream, Katy Perry. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy 31st birthday sa anak po ni Sir Nicholas Gales and also kay Mommy Elaine, si Jenlyn Giem. Happy 31st birthday sa imo, Jenlyn. Nako, may spaghetti na naman tayo dito. Ang sarap. Maraming maraming salamat ha sa Gales family ha for always listening to us. At saka happy, happy birthday po. Parang buwan-buwan yata may birthday sa kanila ha. Oh, sana maging masaya din yung birthday ni Jenlyn ngayong araw na to ha. Oh, happy happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon na enjoy na enjoy pa rin kumakain dyan po sa may bukid nun ha. Ating mga suki natin dyan sa may Maramag, sa may Crystal Maramag. Happy happy listening po sa inyong lahat dito po sa may Puntian Quezon. Happy listening po sa inyo ha. At also sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Pangantukan, sa may Kalilangan. At saka dito po sa may Wao Lanao del Sur. Right? O, paki-message sa akin ha kung musta yung signal natin dyan ha. Loud and clear ba? O, paki-send lang sa 0917-1579927 at saka 0961-8924-927. At batiin natin yung mga kapulisan natin dyan ha. At saka yung mga kasundaluan natin dyan, yung mga nasa checkpoint. Uy, naka-heart FM sila, di ba? Nag-heart sign pa yan. Nakalabay ta din. Happy happy listening po sa inyong lahat. Son. Eto na ang ating The Price is Rise Overload. Umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng mas worteng winner. Dito tayo huminto sa mga drivers. Bunot na tayo dito. Ayun, another taxi driver winner tayo ha. At eto po yung pangalan ng taxi niya, Dukmo Taxi. Oh, congratulations Dukmo Taxi winner, Ricky Bahian. Yan po ang driver nating nanalo po ng bigas at grocery items. Ricky Bahian ng Dukmo Taxi. Congratulations sa imo, sir. O, pagkikuha lang po ng inyong grocery items at saka bigas dito po sa ating himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building sa may Dalang Vamenta, Ilaya Kerman. Tapad lang mi sa West City Central School. Huwag kalimutan magdala ng inyong ID o kaya yung lisensya mo. Ha? Pwede na yan. At kita-kits tayo dito. Congratulations muli sa ating mga winners. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises where every piso gets more value. Oras natin, 12:55. Magbabalik pa ako with more music dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan.

17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17 in 1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Bye.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Good afternoon, magandang hapon sa mga nagre-relax ngayong midweek, Wednesday, o dispiras ng pinakaabangan ng mga empleyado. Alam ko, timo-timo sa diha o ano, o pagkaon, bukas, bubongga din yan. For sure. Anyways, hanggang alas stress po tayo. Nagbabalik po si George for Dear Heart. Sige, habang naghihintay ng grasya at ng many more good things. You text me for your shoutouts and request 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Abay, kung meron ka namang data at naka-Facebook ka, o baka pwede ka mag-message doon sa ating Messenger. Doon po sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. We got 1:15 on the clock. And let's hear the next song for you. We're about to be together 2 oras. Kaya naman, tell me where it hurts. George, andito lang ako para sa iyo. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. I

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. I know you're singing along with this song. Celine Dion. Ay, really gives us this kind of vibes, I know. Triple word. I mean, three words. That is from the heart. 143. I love you. Sinong gusto mong sabihan yan? No? Sige, ako na bahala. I love you daw. Oh, yun siya. 131 ang ating oras. And the time check is brought to us by McDonald's. Till 3 o'clock po tayo. Sa mga sweethearts ko na nag-aabang talaga ng mga love songs ni George, eto na, dear heart na. Ngayong Wednesday afternoon. Mainit. Eh, alam niyo naman, pag ganitong panahon, di natin sure kung tatagal ba ito. Baka mamaya. Biglang nako. Ingat-ingat tayo ha, mga sweethearts. Especially now that according to the latest air quality index ng ating city government as per their release dun sa Cagayan de Oro City Information Office Facebook page, nasa sensitive to, ano pala no, certain groups, yung ating air quality index. Oh, so, iano natin yan. Nako, mag-ingat talaga tayo. Yung haze naman, parang wala naman ata. Pero yeah, it's just the air. Kaya maraming hamon din kasi may super El Nino pa. Kalabad na ba sa mundo? Pero here we go. No stress here. Oh, hanggang alas stress. Hello sa mga nagbe-birthday. Oh, happy birthday ha doon sa anak ni Mommy Elaine Gales at ang Gales family. Maraming salamat talaga. Oh. thank you ha. Sa kanyang anak na si Janeline Gayet Gales. Happy 31st birthday. And speaking of birthday, si Mami Roxanne Macha ng Barangay Kamamanan. Ay, grabe yan. Oo, solid sweetheart yan si Mami. Kaya happy birthday from your Heart FM family. Sa lahat ng mga gusto pang bumati at may mga gustong i-shoutouts and request. How to George? All you have to do is just text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, talagang gabalik-balik gig ko. So that you guys can go ahead and follow, like, and share, and message us through our Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 1:34. Phil Collins and many more will be serenading us after this break. Hey, stick with me. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ragyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na ilain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
9: Radio with heart.
1: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart 92.7.

ang Magkabuhay Plus Capsule. Usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Magkabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang suusyon alang sa skimso o luwas nga panglawas. May buhay sa Magkabuhay. Ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. A beautiful song from Moira de la Torre, one of her best covers so far. Ay, what a promise of forever, no? Kahit maputi na ang buhok ko, ikaw at ikaw pa rin. O sige, ang tawag doon, habla tayo na mapuputing buhok. Isa-isa, kada adlaw. Sarap nun, no? May kasama ka. Kasama kang tumanda. Pakihag nga. Hug mo nga yung partner mo. Sabihin mo, mahal kita kahit maputi na ang buhok ko. George, till 3 o'clock. Dito po sa programang Dear Heart sa mainit na Wednesday. O, sige, let's chill together. Hi kay Mark Sumbongan. O, may nag-message sa ating Facebook page. Sabi niya, greet po. Pag-greet po dito sa SSK Fiberglass Works sa mga kasama ko na sina Mom Juliet, si Master Murat Estralilia. Everyday po kaming naka-Heart FM. O, sige, mamaya ha. Subukan ko. I'll try to play your requested song. Maraming salamat. Mami Marilyn Gonzalez. Watching from Gitagum. I miss you and I love you, Mami. Ay, my sweetie gem. Kalami sa akong siesta hour. Basta nakas akong duol. Through apps. With your lovely songs and voice. Maraming salamat, Mami. Thank you, ha. Kahit saan ka talaga, bit-bit mo kami. Maraming salamat. Hi, Silver. Amping-amping. Regards to Mami Vera, ha. Thank you sa inyo lagi pakikinig. Oh, okay lang. Gusto ko yung kamusta. I like that. Sige, magkamustahan tayo ngayong Wednesday. You better tell me. Alam niyo na, you know the drill. Oh, i-text nyo kasi. E-text nyo ako para tayo mag-usap, diba? Hi and hello, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, huwag kalilimutan. You know what to do? Follow, like, and share. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. It's all about LOVE now. You and I till 3, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
3: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks. Barangay Makabalan. Para sa tiyada saya sa barangay.
4: Tiyada saya sa barangay.
3: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Meron pang kantahan o video okay singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
4: Amazing!
3: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong covered court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada, saya sa barangay.
4: Tiyada, saya sa barangay.
3: Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada, saya sa barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Presta Tuna. Go sa Suli. 27 pesos SRP lang. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 2:35. Hindi ako. Siya ba yun? I wasn't the one who said goodbye. And that song was brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Maayong hapon sa lahat ng mga suking taxi drivers natin. Ha? Yan o si Sir Dale. Uy, may baang. Wow, ang galing. Nag-send siya ng picture eh. And maraming salamat. Ingat ha. First day of traveling. Oo nga, nakita ko. Oh, nasa kabilang ano ka na. Kabilang kulay. Oh, magandang hapon. Thank you. Ingat kayo ha sa mga nagmamaneho ngayon. Sa lahat ng mga city buses na naka-background po kami. Oh, thank you sa inyong pakikinig ha. Sa Orozco Bus, salamat. Kavitramsco, sa Jetsco, lahat na, naka-background si Heart dyan. Oh, padayon sa pagpaminaw and ingat sa pagbiyahe. Hi to 2743. Ayan, sa may Upper Nazareth, batiin natin ang Liedo Store, si Sir Leo Galsiran. Sa kanya mga anak na si John, si Daisy Jane, si Edessa May, Eduardo Jr., ayan sa kanyang mabait na husband kung matulog. Eduardo Imano Asintista, dyan sa may City Engineering Office from Daisy Atienza Asintista. Marami pong salamat. Thank you sa pakikinig. And we gotta say hi and hello sa mga sweethearts natin sa DATS, Technical and Driving School. Dyan sa may SM Uptown, Daffodil Street, Camellia Homes Uptown. And DATS Driving School, CM Recto Street, Malaybalay City. From Sir Tommy Hale. Maraming salamat po. Thank you sa inyong pakikinig ha. Thank you din, oh. Sa pamirienda. Oh, maraming salamat. And you better tell me how are you guys doing out there. Dahil mamaya, abangan ang aking pamimigay ng blessing. Gusto mo yun? Oy, gusto nila yun, no? Oh, sige. Then, you text me. Oh, you can fly in all your texts at 0917-1579-927 at 0961-8924-927. I-save na na. Para everyday ka makagreet. Diba? At Facebook page, Heart FM 92.7 Dash. Again, the Oro City. 2:36. Tara na. On to my next sweep of songs. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan o 93.7 Hearts FM Bukidnon 247. I cannot ask for more. But more love songs, please. Well, actually, we're actually at the last quarter of our program. Kasama po si George dito sa Dear Heart. Wednesday, bispiras. Napakaya pa. Kaya pa, Ugma. Kaya pa siguro yan. Ipon-ipon din, ha? Oh, kay Swildo na ba, Ugma? Just wanna let you know. Also, let's go ahead and go through your text here. Hi to 0159. Uy! Ay, si ano to? Si T-Boss, the Damon Cagadas, dyan sa may Eden Soleil Sindahag. Magandang hapon. Thank you sa inyong pakikinig. Hi and hello sa mga sweethearts natin dyan. Ang kanilang resto manager na si Sir J. Ambonalos. Sa kanyang fiancé na si Miss Joy Escobedo. Si Jules Caestanio, the Master Baker. Nats Caestanio, the Birit King, si Lingards, the Togits Queen. Densho, the Mechanic, at si Don Eric Danlag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Diyan naman, sa may Chinky T, si na Miss Jenny, Miss Jenilu, Miss Jensky, si Miss Bonalos, the Chica. Maraming salamat. Also, hi kay Philbox Bonalos at Eric Bonalos. Poblete, dyan sa may Chinky T, Makasandig naman. Hi to Jen Trish Magallanes Bonalos ng Andales Initao. At ang Andales, si Miss Angga Magallanes Bonalos and Miss Merlene Ladua. Hi din kay Sir J. Maverick Escobedo Bonalos at sa kanilang baby. Congratulations sa inyong blessing, ha? Grabe, ano? Kaya naman, sabi nga nila, di ba? We always count our blessings. At huwag kalilimutan talaga na laging ipagdasal. And we're about to do that dahil, ala, sweethearts ko. Sa mga nag-aabang talaga ng ating blessing, ano? Oh, hindi ko na paintayin pa yan. Narito na, let's go! Abay, eto na nga. The Price is Right. Overload na! Hala. Sa mga nag-aabang, eto na, paikuti na natin siya para mamili na tayo ng winner. Let's go ahead and spinning wheel is on the way. Up! Ay, dito tayo napatigil sa numbered barangay. Wala, numbered barangay. O, akin na yung dropbox natin. Eh, maraming salamat, ha? At ang aking nabunot mula sa ating numbered barangay. Alam ko madami nag-aabang talaga. Eto na mula sa, uy, Barangay 36. Oh, ang ating winner mula sa Barangay 36. Congratulations kay Dante Quijada. Dante Quijada ng Barangay 36. Ikaw ang ating winner. Come on down. Pumunta na dito. 14 days to claim your prize. And dito tayo located 15.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Umabot sa 108 ang Air Quality Index o AQI sa Cagayan de Oro City batay sa monitoring ng DNR 10 Compound Monitoring Station. Itinuturing ang naturang antas bilang unhealthy for sensitive group kung saan mas nanganganib na makaranas ng epekto sa kalusugan ang mga taong sensitibo sa populasyon sa hangin. Kabilang sa mga grupong dapat mag-ingat ang mga bata, matatanda, at mga individual na may hika o karamdaman sa puso at baga. Pinapayuhan din ang mga nakakaranas ng pag-ubo at hirap sa paghinga na bawasan ang mga aktibidad na maaaring magpalala sa kanilang kondisyon at agad na humingi ng tulong na medikal kung kinakailangan. Samantala, hinikayat ang publiko na manatiling updated sa mga opisyal na anunsyo tungkol sa kalidad ng hangin at sumunod sa mga paalala ng mga kinauukulan upang mapangalagaan ang kalusugan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM kagayante or city 93.7 FM Bukidnon. Hey, we get 4-10 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon po sa inyo lahat mga sweethearts. Ito na ang aking pagbabalik. Ang aking rebound. Sasa inyong muli ang inyong sa Jason Steele. Hanggang 5 o'clock on this very hot. Mainit ano? O yung hapon natin ng Miyerkules. Aba, kamusta ang sitwasyon ng inyong mga klima dyan? Ng inyong panahon dyan? Sa inyong mga lugar kung saan kayo nangikinig ngayon. Sa Kalakabukin nun ba, napapakinggan pa rin tayo? Siyempre, kanya-kanyang sitwasyon ng klima dyan. Dito sa CDO, at sa Misamis Oriental, igang. Pero hindi ganun katindi ang sikat ng araw, pero igang, no? Hindi mataas, so hindi ganun katindi yung sun rays, pero yung pakiramdam, no? Parang kakaiba, no? Yung sobrang parang kapitbahay mo si Devil. Parang pakiramdam mo, nasa barangay impyerno ka. Alam mo yun? Di ba? Sa mga nakakaramdam nung sobrang init ng pakiramdam. Di ba? Anyway, sige, ano ba ang inyong mga nararamdaman ngayon? Sama sa inyo na. Mas painitin pa natin ang ating hapon sa pamamagitan ng ating mga music, ha? All you have to know is, be with me and be part of the program. Pag-tags kayo sa akin, isang kaysang naminaw na mo karon. Madali na magparamdam sa akin ngayong habong ito. Habang naghihintay kayo ng kung sino ang mag-i-sponsor ng inyong mga merienda dyan, isang araw na lang na pag-DDS. Oy, may sweldo na. Okay, madaliin natin ang ating hapon para ugma na dayon. Ay, meron ba akong mananalo ng bugas at groceries, ha? Sino kaya yung mananalo ngayon? Abangan natin lahat yan, mga sweethearts. Panayon na sa magpaminaw. Mag-commercial break na muna ako pag-saglit lang to. Alright, magbabalik natin. More of those sets coming your way. Kaya naman, oy, standby lamang. O, panatiin ang iginig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
0: Oras natin, 3:16. Times are brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
3: Grabe, gyud kasulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
4: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.
7: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM ka gande or City 93.7 Hard FM ka ginon. Hey, that's a pag-ibig kay kanibalismo. Oras natin we get 30 minutes after 3 o'clock. Oras natin sa atin ng Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. It also brought to us by Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. Si Brother Demson Robles, magandang hapon, brother. Maraming salamat, ha. Anong merienda dyan? Naghihingalo na ba yung budget? Pero meron ba talaga mapipiga, ha? Parikos daw ng Concalma. Si Ruby, mga taga France. Ano pangalan naman nyo? Beauty Care Salon. Ayun. France Beauty Care Salon dito sa May Carmen. Magandang hapon sa inyo. Thank you sa inyong panginginig, ha? Kamusta muli, ha? Mga itinis natin sa oras na ito, magandang hapon. Patuloy naman sa pagpapalista, ha? Yung mga magmemeryanda dyan ngayon, huwag kayo mag-alala, sweldo naman eh. Ugma. Oras naman at saka araw naman ang bayaran ng ugma eh. Kaya sige, sipagan nyo ang paglilista. At sa lahat ng mga kakain naman na magpapalista, sipagan nyo na, damihan nyo na. Kasi bukas naman magbabayad kayo. Ang tanong, magbayad ka kaya bukas? Lagi niyong tatandaan para makautrog utang. Aba, bayad muna ulit, ha? Para makautrog. Yung mga sari-sari stores, alam ko yung mga owners na excited na naman. Siyempre pa, nako, mababayaran din sila kahit papaano. Kung hindi naman talaga kaya na pagbabayad, kahit parcel-parcel lang at basta ang mahalaga, nakakapagbayad ka. Pero kung kaya din lang naman, kasi namumuhunan din yung mga yan. Diba? Lalo-lalo yung mga maliliit na mga sari-sari stores. Paano ang gagawin din na pagpapaikot ng kanilang mga puhunan kung hindi ka magbabayad? Paano ka makakautang? Pag nagsarayat na lugyan, wala ka na mautangan. Makakala mo, hindi ka makapautangin doon sa kabilang tindahan. Kaya kailangan, kapag ka nasumweldo ka, papunta ka na agad doon sa tindahang inuutangan mo. Para at least, di ba, hindi siya magsara, hindi siya malugi, hindi siya magsara, may mautangan at mautangan ka. No? Pag nagsara yan, luoy ka. Ay, totoo yan, ha? Tinuod yun. Congratulations muna yung mga babagitin ko mga pangalan. Ito yung mga nanaro ng bugas at groceries, ha? Itong si Jeneline Gaco ng Bunbon. Jeneline Gaco ng Bunbon! Oy, Jeneline Gaco, nakadaog ang bugas at groceries, ha? Ganun din si Ricky Bahian. Ricky Bahian ng Dukmo Taxi. Ricky Bahian ng Dukmo Taxi at si Dante Quejada ng Barangay 36. Dante Quejada ng Barangay 36. Oy, mga nakadaog ang bugas at groceries. Ito pa yung ilan pa sa mga pangalan. Mag-re-announce tayo ngayon para naman ay makapunta sila agad dito. Etong taga Makabalan sa Bara, si Gracia Ocareza. Gracia Ocareza ng Bara Makabalan, nakadaog ang bugas at groceries. Gracia, ha? Punta ka dito, dali. Eto, ganoon din, si Mariata Destan ng Kamamanan. Mariata Destan ng Kamamanan, congratulations sa kadaog at gagbugas at groceries. Ganoon din si Francis Olapel. Francis Olapel ng Agora, Lapasan, congratulations sa kadaog at gagbugas at groceries. Reynante Miano, Reynante Miano ng JK Liner Taxi. Congratulations sa kadaugsad ka. At si Menchi Molina ng Konsolasyon. Menchi Molina, nakadaugsad ka groceries at bugas, ha? Ganun din si Bebeth Kawaling ng Agora Lapasan. That's Bebeth Kawaling ng Agora Lapasan. Ali, punta na kayo dito. Makapag-claim kayo ng inyong mga papremyo. 34 minutes after 3, another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Stand by, mga sweethearts.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: This is Heart 92.7.
4: Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM again, the Odyssey City, 93.7 FM. You know, anytime right now, we get 44 minutes after 3 o'clock. Oras at isa atin ng Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Teka muna, isang good afternoon sa lahat ng mga taga Chinkety. You know, good afternoon, thank you so much for listening. Kumusta kayo lahat dyan? Lalo na yung mga taga... Ano to? Eden Solis Indahag. Yun. O, kamusta po kayo lahat dyan? Sana'y maganda naman ang inyong hapon, ha? O, sa lahat ng mga nagme-merienda dyan. Meow, eh. Nandiyan ka sa loob din ang merienda. Meow. Walang bahid ng araw de peligro. Diba? O, sa lahat ng mga motorista natin, sa lahat ng mga drivers natin, magandang hapon po. Kamusta mga gwapo mga taxi drivers? Kamusta naman sa mga pogi-pogi pa rin? Okay na mga van drivers going in and out of the city? Maying hapon sa inyo na taran, ha? Merenda na para sa lahat ng mga drivers natin. Sina, walang pili-piligro na araw. Pero peligroso yung kanilang bawat araw. Alam nyo kung bakit? Kasi siyempre, di ba? Nasa kalsada. Hindi natin hawak ang mga nangyayari sa kalsada. Pero may iwasan kapag nag-ingat tayo. Pag nagdahan-dahan tayo. Pero sabi nga, may kasabihan pa rin na kahit na nag-iingat ka, pero yung mga ibang mga drivers naman hindi nag-iingat, ay parang madadamay ka rin. Pero at least, di ba? Ikaw na sa sarili mo, alam mong nag-iingat ka. Mas okay na yun. Para maging halimbawa ka rin sa iba, kamakamamaya, makita nyo yung hindi nag-iingat. No? Uy, nag-amping dyan niya akong kaabay ba? O itong kasalubong ko ba? Hindi mag-amping na saan siya. Diba? Ganun lang yun. Maging mabuti kang halimbawa sa iyong kapwa driver. Right? Ito muna ang Galas Family na Barangay 17 Burgos del Pilar. Maying hapon sa tanahan. Tatay Nicolás. O sa iyong merienda niya. Kape. Tsaka si Mami Elaine. They'll just celebrate ng birthday niya sa kanila. 31st birthday sa kanyang anak na si Jenna Lynn Gab Galas. Ayan o, ngayong araw na ito. Happy birthday! Ayan o, salamat ng marami. 3:46 on the clock. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Still with me, ako po si Jason Steele. Na natinig nangiginig ha, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Go!
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM का ज्ञान दे और सिटी 93.7 Thunder FM के नॉन है वी गाइस एट 15 आफ्टर 4 o'clock ये रंगा दिखा रहा था और साथ ही साथ इन प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस दिस ब्लैक पिंक in your area. Second hour, the last hour na ating program, mga sweethearts. Palapit na tayo ng palapit, ha? Malalaman na natin ang mananalo, mga kapag-uwi ng bugas at saka groceries. Last winner natin for today, for the Wednesday. Ha? O, kumusta naman? Anong update? Anong meron? Ano na nangyayari? O, sa inyong mga bahay, ha? Sigurado ako. O, nagbiprepare ng iba sa inyo. Siyempre, di ba? Oh, maghahapunan na mamaya-maya ng konti lamang. So, medyo nag-iisip-isip na, no, mamalengke ba tayo? Yun ay kung meron pa na budget pampalengke. Pero for sure, ugma, daghan, di ba? For sure, mag-i-stack na naman. Okay, dapat, ano, medyo wise tayo, eh. Alam natin kung paano natin mapagkakasya. Maliit pa, no, malaki, parehas lang din. O, kapag yung hawak mong pera, depende lang din kasi sa strategy ng mamalengke yan, eh. No? Alam nyo ba yun? Kahit gaano pa kalaki yung hawak mong pera kung hindi ka marunong mamili, wala rin. O, unlike dun sa magaling pumili ng mga products, ano, mga goods, di ba? O, magaling pumili ng mga kailangan lamang. O, magaling pumili ng mga tipo bang pagkain na makakaabot ang hanggang another 15 ulit. Pang good for ano, 15 days. Di ba? May mga ganun eh. Magaling din yung mga nanay natin, di ba? Yung mga auntie natin. Yan o. Pero may mga uncle din. O, yung mga madalas mamamalengke. Mas kabisado na nila yung ikot dun sa palengke. Sa kabisado na nila yung mga kung anong bibilhin. Di ba? Yan o. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga mamis natin. Sa lahat ng mga auntie natin, ha? Yung mga nasa loob ng kanilang mga bahay. Nagihintay na kanilang mga estudyante mag-isipag-out na rin mula sa eskwelahan. Ano pa nga ba yung mga elementary students? For sure, nasa bahay na yan. Ano pa nga ba? Yung mga mag-uwi yan galing sa mga trabaho ngayon? Hoy, wala pa. Malaki-laki pa yung oras na hihintay natin bago mag-alasin ko, ha? Pare ang tingala nyo, magkaka-steep neck na kayo. Pare ang tingala nyo sa oras, tingala nyo sa orasan. Ha? Sige, hangad. Tara ang sarilo. Shoutout muna tayo. Isa, magandang hapon muna. Ang mga tagalapasan, hindi umaabsent dito. Yan, maraming salamat, ha. Maayong hapon, Jason, sabi niya, ito merienda ko, fresh from Garden of Silingan. Ano to, Bayabas? Thank you so much, Ati Saysay, sabi ni Ati Fel. Yun, no? Sana all, paprutas-prutas. Di ba, no? Tapos ito, slot niyo mo sa asin, bay. Oh! Solved na. Si Ma'am Rosaline Nieles Lavistre, magandang hapon din. Nabanggit ko na yung mga sari-sari store. Sabi niya, ang sari-sari store, golden rule, ay eto daw, bawal utang ngayon, bukas, at magpakailanman. Mahiya ka na siguro mangutang kung may nakasulat na ganyan. Di ba? 19 minutes under 4. Another break is on cue. Magbabalik pa tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts. Sama natin yung nangiginig dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Quezon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan, para sa Tiyada Saya sa Barangay.
6: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Merong pangkantahan o video okay singing contest. Oops! Teka, may patsampurado pa, ha? At may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
7: Amazing!
6: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong covered court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada Saya sa Barangay. Todo ang saya, todo ang papremyo. A ang tsada saya sa barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Presca Tuna. Go, go, go sa Suli. 27 pesos SRP lang. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!
7: Can you feel my heart?
8: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM again, the Odyssey City, 93.7 FM, looking on 4:33 at the clock. It's Kevin Joe and Janine Timoso with Dean. Dance was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go, Sasulit, 27 pesos SRP lang. It also brought to us by Dunkin' Donuts, pakasalubong ng bayan. Isang good afternoon. E, thank you muna. Sina Albert at ang Fuentes and family, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat. Nasa may COVID yan sila. You know? Magkataga-barangay 26, si Darwin at ang Terrenal family. Ooh! Tagang salamat sa inyong pagpaminaw diyan. Dapita, kamusta? Anong merienda dyan? Marami naman nagtitinda dyan, eh, no? Yung mga luto-luto, ano? Yung mga maruya, saging. Marami dyan sa barangay 26. Oo. O, magandang hapon sa inyo lahat dyan. Yung mga nanalo ng bugas at groceries, ha? O, meron pang isa yata from Barangay 26. Mamaya, i-re-announce natin yung pangalan. Okay? Para sa atin, hey, it is now 4:34. Iba nga, lalabas sa bahay, dadaan sa mga kakalasadahan. Ito na po yung sitwasyon ng ating trapiko sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasaligin natin yun si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, maying hapon. Diyang napita.

0: mas dyante dyan sa dalawang private school. So may build up na po. Papaba tayo, Jason, papunta ng isang mall dyan. Ganun, may slow moving na. Kumaliwa tayo, nakadaan tayo ng Makapagal Drive. Pababa ng Makapagal Drive at paakyat, Jason, may Kaluwagan pa naman. Maliban na lang, Jason, pagdating ng intersection ng Kanituan, yung tinatawag nilang Marlags dyan, may build up na po. Papunta po tayo ulit ng Makapagal Drive, intersection ng Kanituan, papunta ng Bloomingdale. May build up yung paakyat galing kang Makapagal Drive, Jason, papunta ng Kanituan. May build up na po dyan sa intersection yung tinatawag na Marlags. May build up na po yung paakyat. Yung pababa, Jason, may Kaluwagan pa naman hanggang nakarating tayo ulit dito sa banda ng Bloomingdale, Ipunan.
1: Ayos! Bangko Home Base! Maraming salamat. Ingat sa pagmamaneho at ingat ng mga pasahero. Thank you, ha? HPG Joseph Mike Kuratranara ng MRG Taxi.
0: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Mike Kuratranara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM, road traffic, alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM, road traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Yes, this is Roo for me.
4: And GB, sobrang mahal lang bilihin.
3: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
4: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
3: it's sulit. Let's buy it.
4: Go, go, go!
5: Grabe, gud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos sa SRP sa una, karon 27 pesos sa SRP na lang. Palit na.
6: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
7: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts ug upat ka choco butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
8: Dunkin' Choco Butternut Madness!
7: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
8: Dunkin' Choco Butternut Madness.
7: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Dari 2.7 FM Kegayaan di Ora City. Dari 3.7 FM Pokinon. Ed Sheeran, Justin Bieber for you with I Don't Care. Yes, it was brought to you by Gcash Pay Online. Sang to payment, secure checkouts with the Gcash Pay Online. Oy, may traffic update tayo ha. Pakinig kayo mabuti. Ano to? Sa may Luyong, Bunbun, Opol. Heavy traffic. Naibangga, tatlo ka vehicles daw ang involved. Na ay patanak po. Ay, ay, ay. Tatlong vehikulo daw ang involved dito sa traffic na ito. At aksidente. Naku, talaga naman, oo. Maraming salamat, Gina Ravida, sa iyong update. Mag-ingat po. Kasasabi ko pa lamang kanina. Mag-ingat sa lahat ng mga drivers, ha. O, sa inyong pagdadrive. Di bali ng medyo hinay ugdagan. Basta surebol na makauwi tayo sa ating mga pamilya. 449! Para sa, para mamigay tayo ng bugas at groceries. Ito na ha, pakinggang mabuti. Ay, ito na nga, ruleta. Pili na saan tayo pupunot ng ating last winner. Ang ating studio ay matatagpuan pa rin sa may FICO Admin Building, Pamayenta Boulevard, Carmanila, ya. Abay lang sa West City Central School. Oops, Barangay Makasanding. Mga taga Makasanding, paminaw, bunot. Ang nakasulat ay Makasandi. Ang pangalan ng nanalo o nakadaog ng bugas at groceries mula sa may Makasandi, Virgilio Tiempo Jr. Natiempohan dyan ni mo. Virgilio Tiempo Jr. ng Barangay Makasandi. Congratulations. Ganun din kay Dante Quijada ng Barangay 36. Dante Quijada ng Barangay 36. Kay Ricky Bahian ng Dukmo Taxi. Ricky, congratulations. Jennering Gango ng Bunbun. Jennering Gango ng Bunbun. Yan po yung mga nanalo ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Bring your valid IDs para mag-claim ang inyong mga papremyo. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung hating sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. 10 more before 5 o'clock. Stand by, Gabon, sweethearts.
1: This is Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala'y sukli.
5: Ay, dapat nag-Gcash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with Gcash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with Gcash.
6: To know more, visit the Gcash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Pay online, sakto payments, secure checkouts with Gcash Pay Online.
8: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
11: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
10: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
11: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
12: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
10: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
13: We got you!
10: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rise. Overload!
10: The price is rise, overload.
5: Overload, tama.
10: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise, overload. Overload, dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise, overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rise, overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Dari 2.7 Hard FM kagayan di oras seri dari 3.7 Hard FM Buginon. Isang minuto bago sumabit ang alas 5 ng hapon. O, traffic daw dyan sa may Gugman Tugusa. Galing kay HBG Noel. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason's Space Hard FM. Maraming salamat. Oy! We only got 72 days left. Pasko na.
1: Hard FM plays the tune of the Christmas season.
0: Kita-kits bukas mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM ang

0: That song was brought to you by Pay Online, Sakto Payments, Secure Checkouts with GCash Pay Online.
1: Heart FM Time. It is now 5:32.
2: This is Heart 92.7.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Walay sukli.
6: Ay, dapat tag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
8: Ang akong anak mo si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na Bunturan, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabinamugdinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli sa doktor, pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay upirahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikaw naghilak, kay para sa akong anak mo, mata ko kadlang masakit yung kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: closer to you. Heart FM time. It is now 6:02. Heart FM News Update.
1: So mailalim sa inspeksyon ang mga kulungan ng baboy at mga establishmento ng lechon sa Cagayan de Oro City na isinagawa ng mga meat inspector at checkpoint personnel ng City Veterinary Office Meat Inspection Division. Ayon kay City Veterinarian Dr. Helen Ann Tacandong, Department Manager ng City Veterinary Office, bahagi ang hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mapalakas ang kalinisan, pagsunod sa mga regulasyon at kaligtasan ng mga pagkain ibinibenta sa publiko. Dahil dito, pinalakanan ng City Veterinary Office ang mga nag-aalaga ng baboy at mga operator ng mga lechon establishments na tiyaking balido at napapanahon ang kanilang mga permit at sertipiko. Samantala, tiniyak naman ang ahensya na paigtingin nila ang inspeksyon lalo na ngayong holiday season. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood og sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulatang maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa Makabuhay!
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutically.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
2: Heart 92.7.
3: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
4: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
6: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
7: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
8: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
9: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
10: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
11: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
12: Kaming mga taga-upol, Heart It Imra ang among paborito.
13: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
10: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Heart FM lang, wala na ilain pa.
12: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
13: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
10: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. 7:12 ang oras natin, sweethearts. Magandang gabi. Welcome po sa programa nating Heartlines. Sama-sama tayo hanggang alas 9. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Tunog Tiyara.
2: Tingin ko pa lang para bang
1: local and proud.

0: 7:28 ang oras natin, sweethearts. Magandang gabi po sa lahat. At syempre kayo naka-tune in dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bugidon. That song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po? Gabi natin, Wednesday na po. Grabe, bukas. Nako, ang dami namang mapapangiti nito bukas, ha? Alam nyo na, diba? But anyway, salamatan natin ang Gales family, ha, sa pinadala nila ditong blessings, ha. Tsaka, happy happy birthday once again kay Jeneline. Jeneline ba? Tama. Check natin, be. Happy happy birthday. 31st birthday po, ha, ni Jeneline. Jeneline. Gales. Of course, maraming salamat din sa kanyang mama at papa, ha, si Sir Nicholas Gales and Mommy Elaine Gales. Happy happy listening po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa blessings. Batiin din natin ng happy happy listening, ha, ang ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Yung mga nanihapon pa diha karon, ha. Dili pa late lunch. Pwede pa. Good evening kay Mommy Mary Lynn daw. Parang hindi pa yata naka-uwi si Mommy from Gitagum, ha? Tsaka kay Roxanne Macha, happy happy birthday to you din, Mommy Roxanne. Kay Wilma Osorno, Samuel Musqueda, Menor Tismo, Marisa Duruin, Leila Naluan Ras, and also ang ating BBQ family. Hi na din kay Clark Montibon. Mayong-mayong pagpaminaw, that's coming from Lola Amy Balumadres. At tsaka ang ating paboritong mayor dyan, si Mayor Miles. Mayong-mayong pagpaminaw sa imo, Miles. Nanihapon na ba si Miles? Kao na, Miles, ha? Kasi magniwang ta, ha? Oras natin, sweetheart, 7:30. Magbabalik ako with more music. Samahan niyo ako hanggang alas 9. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matang-adlaw o banan sa maligamgam na tubig, makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang suusyon alang sa himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
4: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 7:41, God is that in Sweethearts, and that song was brought to us by Duncan Pasalubong ng Bayan. Happy, happy listening, at saka magandang gabi po kay Gina, ha? Oy, grabe pala, ha? May banggaan kanina dyan sa may highway Luyong Bunbon sa may Upol. Oy, tsaka rest in peace po dun sa nadisgrasya, ha? At, oy, sana maingat tayo, mga drivers natin, ha? Kasi napakadelikado talaga pag nasa daan tayo, diba? And don't forget to say a little prayer para po safety tayo, ha? At saka happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Upol. Happy, happy listening po sa kanunay, ang Uwayan family. Of course, kay Sir Efren Uwayan. Nawala na yung pa-countdown ni Sir Efren, ha? Adlock na siya pa ngayon ano, pinaskuhan. Hi then sa ating mga sweethearts ngayon sa mga paborito nila mga pickleball court. Ating mga sweethearts natin na enjoy, ayun, grabe na, ligo na ng pawis, ha? At happy, happy listening din sa mga drivers natin ngayon, ha? Yung mga pauwi na, yung mga papunta man ng trabaho, shoutout po sa inyong lahat. No? Smile naman dyan. Oh, tingnan mo sa rearview mirror mo. Smile! Tsaka pagkita sa ngipin, merong ano ba? May malunggay. Happy, happy listening once again sa ating mga sweethearts din. Diyan po sa may Indahag, ang ating mga, di ba, sayroan ng mga sakyanan di Indahag, ito mga jeepney nato nga naka Heart FM. Maraming maraming salamat po. At syempre naman ang ating mga suking mga bake shop dito po sa CDO. Shoutout po sa inyong lahat, ang Arby's. At oh, many to mention na, ang dami-dami nila eh. At saka yung mga laundry shop natin, ha? Mars Laundry, ha? Mayong gabi dia sa inyo, ha? Maraming maraming salamat din sa pagkikinig. O siya, 7:43 ng oras natin. Maghihintay ako sa inyong mga pabati, ha? 0917-1579927, 0961-8924-927. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness!
2: October 17, Saturday, ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 71 pesos!
3: Dunkin' Choco Butternut Madness.
2: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, 8:14. Magandang gabi at happy listening ha kay Arabella. Maayong pagpanihapon din sa inyo, Arabella. And happy listening din sweethearts natin dyan sa may Villa Mar Subdivision, dito din sa may Regency. Happy listening din dito sa may Kinasangan ha, yung mga kainan natin dyan. Happy listening po yung mga drivers natin, bao-bao drivers natin ha. Ako parang Tom and Jerry lang sila sa mga arte natin ha. Habulan! Nako! Kung saan kayo di dapat, di, dapat talaga walang kayo, wala kayo dyan, di ba? O yung mga pinagpagbabawala ng pumunta dyan sa may highway, ano ba? Ito yung resulta pag wala pang kain ha. But anyway, maraming salamat once again sa ating Gales family sa pinadala nilang blessings dito ha. Happy listening po sa inyo once again ha. Barangay 31. Happy listening din sa mga sweethearts natin. Jump po sa may Kogon. Kogon Market. Yung ating mga vegetable vendors natin dyan. And of course, yung mga ukay-ukay, 'di ba? Sarap mangukay basta gabi kasi para at least walang init, 'di ba? Oh, happy listening po sa inyong lahat. Pagka-uwi sa bahay, nako, umol diretso ha sa inyong giukay ha. At saka lagyan niyo ng asin. Oh, 'di ba? Para pampawala daw doon sa mga bad energy doon sa dating user. Oh, 'yun ang sabi sa akin, 'di ba? Oh, yung dapat rock salt ha. 'Di yung iodized salt, rock salt daw ilagay niyo dun sa asin para at least ma-repel yung mga bad energy. It makes sense naman, di ba? Happy listening sa inyo. And of course, yung mga... Oh, palagi nitong may habulan ha. Yung ating mga vendors dyan sa may Kogon Market. Shoutout din yung mga nagtitinda po ng masasarap na mga lechon belly. Ay, sarap. At saka meron pa silang ano ba yun? Yung chicken shawarma. Grabe. Oh, sulit na sulit yun. For 85 pesos yata, di ba? Or 75 pesos. No, less than 100 pesos. Busog na busog ka na. At saka, yung mga nagtitinda din ng sweet corn. Sarap naman yan. At saka yung kay Totak. Ano ba yun? Yung Bopis. Oh, shoutout sa inyo diya ha. And of course, ang ating mga sweethearts dito sa may Carmen Market ha. Kay Tantan, happy listening po ha. Pick your choice. Andiyan po sila. Oh, napaka-tamis ng ngiti nila ngayon kasi walang ulan, di ba? Yung talaga yung kontra ng mga negosyante natin, ha? Yung ulan lang talaga. Happy listening po sa inyong lahat. Ha? 8:17 ang oras natin. Magbabalik pa ako with a music from El Mano. Kantahan tayo, ha? Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro patro, Malinsa City. Dugay-dugay na na kung iba tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, po wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Mata kong ingon na, ginutunduhi ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hanggi. Tabangan ko niya, nga dili niyo kong mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati, pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay, kay muray makatamag sa atong kinabuhi.
4: Sweethearts, ianda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan, para sa tiyada saya sa barangay.
5: Tiyada saya sa barangay.
4: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Meron pang kantahan o videoke singing contest. Oops! Teka, may patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
5: Amazing!
4: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa Piaping Itong Covered Court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada, saya sa barangay. Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tsada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Presca Tuna. Go, go, go sa Suli. 27 pesos SRP lang. EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts.
1: Variety of music all day. Heart 92.7.

0: 28 ang oras natin, sweethearts. At kayo nag-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. And that song was brought to us by Duncan, Pasalubong ng Bayan. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon na wala na, inaantok na, nasa Bukidnon ha, yung mga nasa kama na nila at saka katabi pa rin nila yung mga radyo nila ha. Happy, happy listening. O di ba kaya yung cellphone nila yung katabi nila at nakikinig sa ating radio app. Happy, happy listening. Especially kay Demzoy. Ito si Demzoy. Ano naman tong request to ha? Anong request mo, Demzoy? I-text mo lang sa akin ha, para maisingit natin. Just like what happened last night. I know what you did last night. Akala mo, hindi na ma-play yung music mo ha. Pero at least, nagawa natin ng paraan. O, sa mga sweethearts natin dyan, yung mga music na nagpaalala sa iyo ng mga magagandang mga memories, di ba? O di kaya theme song nyo nung nung first love mo, di ba? O play natin dito. Of course, isend lang sa 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927 Messenger natin or Facebook page Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 8:30 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness!
2: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness.
2: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 8:43 ang oras natin, sweethearts. And final break na po tayo sa ating programang Heartlines. Siyempre dito lang sa Heart FM 92.7. At saka happy listening nga pala sa ating mga sweethearts dyan sa may Makabalan. Nako, magkita-kits na tayo diya ha. Para po sa ating tiyada saya sa barangay dyan sa may barangay Makabalan ha. Nako, ang dami nating mga papremyo, ang dami nating pamimigay. At saka parang reunion na rin natin yan ha. Para tis makita natin yung unsa kagwapo, kagwapa ang atong mga sweethearts dyan sa may barangay Makabalan ha. Shoutout po sa inyong lahat! Si Simplicity Vulcanizing Shop. Good night sa inyo din ha. At syempre ang ating mga kabumberohan dyan sa may Makabalan. Fire station natin dyan. Happy listening sa lahat ng kanilang mga barangay workers, yung mga barangay tanod nila ha. Happy listening at saka good evening dyan sa inyo ang tanan. Demsoy! Matuog na si Demsoy. At yung mga sweethearts din natin dyan sa may Valencia, Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat, mga estudyante ng CMU. Shoutout po sa inyong lahat. Maayong baayong gabi po sa tanan diha. 8:44 na po ang oras natin. Maki with Kahel na Langit. I'll be playing that right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: This is Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital, ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agad ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus, sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag, o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay. Your heart's choice for music and information, Heart 92.7.

masarap mong ulam bukas sa lunch. Of course, meron tayong magandang background para sa iyo, 'di ba? Anyway, I'll be leaving with a song from Fool Again para to sa ex mo, ha, yung umandar na naman yung topak niya. Oh. Fool Again. Sabi, nabuang na sa anyway, mag-enjoy kayo, ha, sa mga music natin dito sa Heart FM. Of course, magdamagan po yung music natin. At this has been your friend Harvey Stone. Stand by for now. Good night, everyone. God bless. And always makinig dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart FM Time. It is now 9:33. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 11:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart,
5: the best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart It Aim, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 1:15. This is Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan.

0: Heart FM Time. It is now 1:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 2:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:15. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7.
2: Makabuhay day isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Kuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Valeleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsao naman yoy? Unsao naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rice. Overload!
4: The price is rice. Overload.
8: Overload. Tama.
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
8: Overload.
4: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 5:31.
1: This time check is brought to you by Virginia. Basta Hot Dog, Virginia.
0: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
3: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart It Imra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay de! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kinik. 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kinis ako nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidon. Hey, we get 14 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody. Mayong buntag sa tanan. Kumusta po kayo? Brand new day na naman. Hoy! Hala! Panibagong umaga na naman ang ating harapin. Hindi po kayo nananaginip. Buntag na. Buntag na, John. Ha? Aginse ngayon. Maraming agad na maagang gumising. Siyempre, excited para sa araw ng aginse. Marami na naman ang mga pula, mga hasang sa mga araw na ito. Magandang umaga po, Jason Steele checking in. At siyempre pa, ako, magsasama-sama na naman tayo. Less than 3 hours of the show. Bawasan na ng 15 minutos eh, di ba? Ano pa nga ba? Ano yung nasa inyo na po si Jason Steele. Ako yan, at ang aking bugas at groceries. Ako naging pass and garon. Para naman eh, may dalawang winner. O na maging masaya para sa araw na ito. Hindi lang yan, kasi buong maghapon, napakadaming mga winners. Aba, bawat oras po, may nananalo ng bugas at groceries. Saan ka pa? Ha? Sabi ka natin, very good music. Very, very good taste of music. Tapos ang katutak pang papremyo. Ano pa mga hanapin nyo? Ha? O dali na, i-text mo na ako. Just in case ang naminaw nakakaroon. Ina Jason, maimbuntag niya. Excited kayo ko sa imong bugas at groceries. O dali na, 0961-8924-927. Otro ha? That's 0961-8924-927. I-text mo lamang ako. Ako nang bahala. Kung meron ka mga gustong ipa-shoutout dyan, kung sarili mo man yan, ang gusto mo ipa-shoutout, ako na bahala dyan. We got 15 minutes after 6. Commercial break muna tayo siguro at magbabalik tayo with more. Good morning, everybody! May buntang mga sweethearts! Bango na, mata na, bango na. Either way, padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko!
1: Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo. Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
3: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
4: May sekreto?
3: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
5: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
6: Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo.
7: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
8: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan, para sa Tiyada Saya sa Barangay.
9: Tiyada Saya sa Barangay.
8: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Merong pangkantahan o video okay singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
9: Amazing!
8: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa Piaping Itong Covered Court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada Saya sa Barangay!
9: Tiyada Saya sa Barangay!
8: Todo ang saya, todo ang papremyo! Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Sulit, 27 pesos SRP lang. EXL Magabuhay Plus Capsule, It's Never Too Late to Be Healthy, Barangay Makabalan, at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!
1: Variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM kaganti oras ni 93.7 FM Buginon. Rob Daniel for you with Rom-Com. Ano to, romantic comedy? At 34 minutes after 6 o'clock. Isang good morning! Sina Vera, maayong buntag, walang dragato. Attendance check, sabi niya, excited mubangon. Kay Petcha 15, maunang giingon mubangon para sa utang. Bangon kay Daghang Byronon. Yun daw yun. Sabi ni Vera ng San Lazaro, Zorua. Good morning, Vera. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Good morning. Gabi-gabi na, sabi ni Ate Fel. May butag niya, Ate Fel. Oh, yun o. Brother Tim, sa Robles, magandang umaga rin. Yun. Thank you so much sa inyong pagpaminaw diyan, Davida. Kung nasaan man kayo dyan. Yan, may buntag. Siyempre pa, yung mga magagalat yung mga texters dito. I would like to say good morning sa lahat ng mga sweethearts natin, ha? Ito muna, ha? Teka. Shoutout natin ang mga sumusunod. HPG Joseph Ranara. Sabi niya, maayong buntag, maayong aga. Happy Dos Worlds today. Ayun nga. Mubangon daw. Mubangon para sa mga Byronon. Good morning, Jason. I'm listening in now. Sabi niya, thank you for the music. I'm dancing now. Have a great day ahead. Lalang Longing, magandang umaga po. Di ko excited sa imong rice and groceries, and I'm not joining for that promo. What excites me almost every day, every single day, is to listen to you, for you have a well-modulated voice, your energy, and your sense of humor. Ay, may munta. Pakapinig pa mga hobby. Good morning. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, ha. Na-appreciate ko po yung inyong mga support every morning. Eto, magandang umaga kada adlaw, Hard FM Jude. Binglags Burden ng Kapiston, Kauswagan. Ulan, nga kabuntagon. Maganda na po yan. Kesa naman yung sinasabing super El Nino, di ba? Good morning. Eto, magandang umaga rin. Ang agating gumising nito. Aba, good morning po. Happy birthday kay Mira Abahar. Galing sa Bahara Family. Eh, may nagbe-birthday sa Bahara Family. Araw-araw may nagbe-birthday. Happy birthday, Mira Bahar. Oh, God. Siyempre pa, may ano pa nga ba, magluto na. Pambogchi. Ang Lagno family sa Maramag, Buginon, kay Mama Nancy, Gloria, Yoyong, Reinhard, labi na kay Ken Ken, na ang nagtrabaho diyan sa CDO Amping Permeha. Anak, I love you. Kaya mga ganda kumaga po. Aga gumising nila. Thank you. Another break is in game. Magbabalik ba tayo with more? Magandang umaga sa lahat. Panayo na sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Go.
1: Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to. Grabe, gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na!
2: Fresca tuna! Go sa sulit! 27 pesos, SRP lang!
3: Can you feel my heart?
4: This is...
5: 92.7. This is Heart 92.7.
4: Getting on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.73 FM ka ganyan, The Oro City, 93.73 FM, Bukinoan. So the pop, oh yeah, that's Sanja Boys for you at 47 minutes after 6 o'clock. Magandang umaga muna. Teka muna, isang good morning muna tayo sa lahat ng mga nagbubukas sa mga tindahan, yung mga maninindahan, dyan sa may mga palengke. Lalo-lalo dyan sa may Kongon Public Market, maayong buntag sa inyong tanandiya. Marlong RM Station, mga nagpapalambot na ng sabaw. Hindi, ng karne. Magandang umaga sa inyo. Dagang salamat, ha. Mar and Long. Yun. Yan at syempre pa. Ako, magandang umaga rin. Since dyan sa may Carmen Public Market. Mamaya, isa-isahin ko lahat ng mga naka-Heart FM dyan sa may Carmen Public Market. May buntag! Hoy! Ito na! Grasya na! Bugas, ha? At saka groceries yan. Kaya naman sa mga sweethearts natin nag-aabang. Pakinggan mabuti. Baka pangalan mo na mabunot natin. Ruleta! Select! Ang aming studio matatagpuan po sa may FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Puntod! Ay, mga taga! Puntod! Ayan! Bunot tayo. Bunot. Tuwara, bunot tayo. Iyon! Ayan na. Ang nakabutang nga nakasulat ng address ay Puntod lang. Barangay Puntod. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas mula dyan sa may Puntod, Marcel Yongko. Marcel Yongko. Uy, congratulations, ha? Ay, nakadaog kang bugas at groceries, Marcel Yongko ng Puntod, ha? Punta ka na agad dito, magdala ka ng invalid ID. Samantala, eto pa yung iba pa mga nanalo ng bugas at groceries. I-re-announce ko, ha? Etong si Jeneline Gaco ng Bunbon. Jeneline Gaco ng Bunbon, congratulations! Nakadaugsad kang bugas at groceries. Ganon din si Ricky Bahian. Ricky Bahian ng Dukmo Taxi, Ricky! Nakadaugsad kang bugas at groceries. Ganon din kay Dante Quijada ng Barangay 36. Dante Quijada ng Barangay 36. At Virgilio Tiempo Jr. ng Makasandi. Yan po yung mga pangalang nanalo pa ng bigas at groceries. Pupunta na dito, dali, para mag-claim ninyo ang inyong mga papremyo. Sumayin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po yung niya din sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, oras natin 10 more minutes before 7 o'clock. Oras natin sa atin ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness. Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka choco butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
5: Dunkin' Choco Butternut Madness!
4: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
5: Dunkin' Choco Butternut Madness.
4: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Makabuhay Plus dahil Tawi Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7.
4: 92.7.
3: Heart Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
5: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headline sa ating balitang nasyonal, Defense Team ni Vivi Sara Eginit, hindi dapat magbigay ng konklusyon sa impeachment trial ang mga testigo.
6: Senator Jinggoy muling pinatawan ng 90-day suspension.
5: Sa balitang nasyonal pa rin, DBM naghihigpit o maghihigpit ng mga patakaran sa paggastos ng pondo ng gobyerno.
6: Headline naman sa ating balitang lokal, 8.5 billion pesos na loan ng Cagayan de Oro City kayang bayaran ayon sa dating Oro Chamber official.
5: Sa balitang lokal pa rin, magpapatupad ng color coding at zoning sa motorela at tricycle, isinusulong naman.
6: At mga nagtatrabaho magulang, inikayat na samantalahin ang maternity at paternity leave.
5: Samantala, sa balitang lokal pa rin, DBM ay dineklarang inoperative ang 2026 budget ng Misamis Oriental dahil sa mga irregularidad.
6: At headline sa ating balitang Bukidnon, ekonomiya ng Bukidnon nagtala ng 2.7% tapaglago noong taong 2025.
5: Sa balitang Bukidnon pa rin, Fire Chief Inspector Maria Angelin Pornia kabilang sa mga nominado sa 10 Outstanding Firefighters of the Philippines 2026.
6: Anim hanggang walong barangay captain sa Balay-Balay kasama sa listahan sa umano'y nakatanggap ng 10% kickback mula sa mga kontratista.
5: Sa atin naman balitang Mindanao, pulisya sinusuri ang CCTV para matukoy ang suspect sa pagpatay sa negosyante at driver sa Panabo.
6: Headline naman sa ating balitang international, baha sa Nepal, tumangay ng mga bahay at tulay.
5: Sa iba yung dagat pa rin, El Nino nagtala ng record high na temperatura sa Pacific Ocean.
6: Headline naman sa ating balitang sports, sa Yolo Brothers, mangunguna sa Philippine team sa World Championships.
5: At sa ating showbiz balita, Tom Rodriguez at non-showbiz partner, magkaka-second baby na!
3: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Mayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Oktubre 15, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
6: Nel R. Shaga.
5: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
5: Para sa ating ngayon, 25 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
3: Heart FM.
5: Iginiit ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa na hindi dapat magbigay ng konklusyon ng mga testigo sa korte, eksperto man o ordinaryong saksi. Ito'y kasunod ng testimonya ni Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera sa 38 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinuri ni Cabrera mga financial record ni na Duterte at ang kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio mula 2022 hanggang 2025. Ay, kay Poa, maaari maglahat ng profesional na opinion inyo ng isang expert witness batay sa kanyang espesyalisadong kaalaman. Ngunit iba ito sa pagbibigay ng konklusyon. Samantala, magbabatuloy naman ang impeachment trial sa darating na Nobyembre 9.
6: Samantala, muling pinatawan na 90-day suspension ng Sandigan Bayan 5th Division si Senator Jinggoy Estrada. Ito'y kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa Manoy kickback scheme sa mga flood control project. Ipinalabas ang bagong suspension order matapos magtapos ang naunang 90-day na suspension na ipinataw ng Sandigan Bayan 2nd Division noong Hunyo 16. Sa ilalim ng resolusyon, magsisimula ang bagong 90-day suspension sa oras na matanggap ni Estrada ang kautusan. Inatasan ng Anti-Graft Court na ipadala ang kopya ng resolusyon sa Office of the Senate President sa pamamagitan ng Senate Secretary para sa pagpapatupad ng suspensyon. Patuloy naman na umuusad ang proseso ng batas.
5: Oras natin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga, pangulisari ng ating balitang nasyonal. Nagpapatupad naman ng Department of Budget and Management na mas mahigpit na mga patakaran sa paggastos ng pondo ng gobyerno. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, layunin itong palakasin ng disiplina sa paggasta ng mga ahensya. Kayman Ani Castro, binibigyan din ng DBM na hindi sapat na basihan ang magandang performance ang mataas na budget utilization kung gaano kalaki ang gastos na pera. Sa halip, dapat umanong suriin ang mga ahensya batay sa konkretong resulta at sa kalidad ng serbisyo na kakarating sa mamamayan. Kasunod nito ng pag-aproba ng Kamara sa ikatlo at pinalabagbasa sa House Bill No. 10858 o ang panukalang 7.2 trillion peso na General Appropriations Bill para naman sa fiscal year 2027. Oras, alas 7.27 na nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, balitang lokal.
5: Sa ating balitang lokal, naniniwala naman si dating Oro Chamber official Ray Talimio Jr. na may sapat na kakayahan ng pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro na bayaran ang planong 8.5 billion pesos na loan para sa magpapaunlad ng mga serbisyo at pasilidad ng lungsod. Ayon pa kay Talimio, batay sa mga pag-aaral ng Bureau of Local Government Finance, hindi umano magiging malaking pasaning sa pananalapi ng lokal na pamahalaan ang pagbabayad sa naturang utang. Binigyan din niya na maaaring makinabang ang mga negosyante at mamayan sa planong paglilipat ng City Hall sa mas malawang na lokasyon na may sapat na espasyo para naman sa paradahan. Dagdag pa ni Talimio, inaasama katutulong ang naturang hakbang upang mapahusay ang paghahatid ng mga serbisyong pampubliko at makapagbigay ng mas maayos at maginhawang pasilidad para sa mga mamayang may transaksyon sa pamahalaang lungsod.
6: Sa iwalay naman na balita, isinusulong ni City Councilor Eric Salcedo, Chairman ng Committee on Public Utilities, ang pagpapatupad ng color coding at zoning identification sa mga motorela at tricycad sa Cagayan de Oro City bilang hakbang upang maibsan ang pagsisikip ng trapiko. Ayon kay Salcedo, may mga naobserbang tricycad na namamasada sa labas ng kanilang itinalagang lugar ng operasyon at nagsasakay ng mga pasahero sa mga barangay na hindi sakop ng kanilang ruta. Dahil dito, iginit ng konsehal ang pangangailangan ng malinaw na pagkakakilanlan at takdang sona ng operasyon ng mga naturang sasakyan upang maiwasan ang pagpasok ng mga ito sa mga lugar na hindi nila sakop. Hiniling naman ni Salcedo sa Road and Traffic Administration o RTA, City Equipment Depot at iba pang kinaukulang tanggapan ng pamahalaang lungsod na pag-aralan ang panukala at isumite sa komite ang kanilang pinal na rekomendasyon para sa posibleng pagpapatupad nito.
5: Aras, alas 7.29 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa anin ng ating balitang lokal. Inimog naman ng National Nutrition Council 10 ang mga nagtatrabahong magulang na gamitin ang kanilang maternity at paternity leave benefits at pasamantalahin ang mga pasilidad at suportang pang breastfeeding sa lugar ng trabaho upang matiyak ang wasong pangangalaga sa kanilang mga anak sa unang 1,000 araw ng buhay. Ayon sa NNC 10, may mga umiiral na batas na naglalaan ng leave benefits at suporta sa pagpapasuso para sa mga kwalipikado nagtatrabahong magulang. Kabilang dito ang Republic Act number 112210 o ang 105-day expanded maternity leave law, Republic Act number 8187 o ang Paternity Leave Act of 1996 at Republic Act number 10028 o ang expanded breastfeeding promotion act of 2009. Binibigyang diin ang kahalagaan ng suporta ng mga employer sa pagpapasuso at pangangalaga sa sanggol upang makatulong sa kalusugan at nutrisyon ng mga bata.
6: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, hindi pinayagang ipatupad ang 2026 budget ng lalawigan ng Misamis Oriental matapos itong ideklarang inoperative ng Department of Budget and Management dahil sa mga teknikal at legal na pagkukulang sa ordinansang inaprubahan ng sangguniang panlalawigan. Ayon kay Special Assistant to the Governor Celso Abuseho, natukoy ng DBM ang mga hindi pagtutugma sa pagitan ng 3.3 billion allocation para sa mga gastusin at ng annual investment plan ng lalawigan. Bunga nito ay binalik na pamalang panlalawigan ng paggamit sa 2025 budget na nagkakalaga ng 5.8 billion pesos na muling ipinatupad noong kalagitnaan ng Setyembre. Samantala, tiniyak ni Abuseho na legal ang mga naunang disbursement ng mga munisipalidad at ang mga kinakailangang gastusin para sa mga serbisyo ng pamahalaan mula Enero hanggang Setyembre.
5: Oras sa atin, alas 7.32 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong natunghayan ang unang bahagi pa lamang ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sasayin nyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
4: Radio with Heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
9: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Wala yung sukli.
12: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
13: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
15: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
16: Kevin Enterprises.
15: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
17: Where every piso gets more value.
15: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks. Barangay Makabalan. Para sa Tiyada Saya sa Barangay.
18: Tiyada Saya sa Barangay.
15: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Merong pangkantahan o video kay singing contest. Oops! Teka, may patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
18: Amazing!
15: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa Piaping Itong Covered Court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada saya sa barangay. Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Sulit, 27 pesos SRP lang, EXL Magabuhay Plus Capsule, It's Never Too Late to Be Healthy, Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!

0: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
1: Oras natin na 7:35 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nangiginig, nakatutok, nakasubaybay sa ating Heart FM Balita. Heart FM Balita. Live pa rin tayo na babagigan sa dalawang himpilan ng Heart FM sa bayan po. Ang inyong pakikinig ha, sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y nababagigan via Heart FM 93.7. Kay din dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear na nababagigan via Heart FM 92.7. Samantala, sa lahat ng mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages, kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating dalawang Facebook pages na ito, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 Bukidnon. At dito naman sa ating live, magyari po lamang na pakishare po nito. Once again, pakishare po nito ha. Kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga pa-shoutout. Sa dyan po ibabasahin natin sa hulihan o sa bandang dulo po ng ating balitaan. Itama inyong mga orasan. Oras natin na 7:36 ang umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Lumago ng 2.7% ang ekonomiya ng lalawigan ng Bukidnon noong 2025. Ito'y batay sa datos sa inilabas ng PSA. Ayon sa PSA Bukidnon Provincial Statistical Office, nakapaloob sa 2025 Provincial Product Accounts ang mahalagang datos na nagbabagitan ng kalagayan at pagganap ng ekonomiya ng lalawigan. Magsisilbing batayan ang mga impormasyong ito sa pagbuo ng mga plano, programa at polisiya ng pamahalaan na naglalayong mapalakas ang ekonomiya at matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Layunin din ang ulat na mga tulong sa pagtukoy ng mga oportunidad para sa pamumuhunan at kabuhayan. Gayun din sa pagpapatupad ng mga proyektong susuporta sa patuloy na pag-unlad ng Bukidnon.
2: Samantala, kinilala ang dedikasyon at paglilingkod ni Fire Chief Inspector Maria Angeline Pornia, dating Fire Marshal ng Malebolay City Fire Station sa Bukidnon, matapos siyang mapabilang sa mga nominado para sa 10 Outstanding Firefighters of the Philippines at 2026. Ipinahayag ng Bureau of Fire Protection Bukidnon Provincial Office ang pagkilala kay Pornia na kabilang sa mga kandidatong pinararangalaan dahil sa kanilang kahusayan, dedikasyon at malasakit sa pagsasagawa ng tungkulin bilang mga bombero. Kabilang sa mga responsibilidad ng isang opisyal ng BFP, ang pagtugon sa mga sunog at iba pang emergency, pagpapatupad ng mga programang pangkaligtasan at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa pag-iwas sa sunog at kahandaan sa sakuna. Ayon sa BFP Bukidnon, sumasailamin o sumasalamin ang nominasyon ni Pornia sa kanilang dedikasyon at mga kontribusyon sa paglilingkod sa publiko at sa sambayanang Pilipino.
1: Aras natin dala 7:38 na nagbabadaling umaga. Panghuli sa hari ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon, 6 hanggang 8 barangay captain sa Malaybalay City ang umanoy kabilang sa listahang natanggap ni City Councilor Jason Chadayala kaugnay ng aligasyon ng paghingi ng 10% ng komisyon mula naman sa mga kontratista ng lungsod. Sa isang panayam, sinabi ni Ayala na may isang kontratista nang lumapit sa kanyang tanggapan upang ireklamo ang umanoy na sabing gawain. Ipinaliwanag din ni Ayala na ang kanyang Facebook post ay panawagan lamang sa mga kontratistang may reklamo na lumapit sa kanyang tanggapan at magsumite ng kani-kanilang salaysay at ebidensya. Binigyan din niya na wala siyang pinangalan ng sinumang barangay captain sa naturang post. Ang kanyang pahayag ay kasunod na naging puna ni Liga ng mga Barangay President at Councilor Julius Maghano higil sa naturang Facebook post sa isang sesyon ng sangguniang panglungsod. Oras natin, alas 7:39 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Bang Shot Hotdog. Bang Shot Hotdog, agad pa lang panalo na. Ngayon may dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: Pulisya, sinusuri ang CCTV para matukoy ang suspect sa pagpatay sa negosyante at driver sa bahagi naman ng Panabo. Ang ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong buntag, detalye.
3: Patuloy na iniimbestigahan ng pulisa ang pagpatay sa isang negosyante at kanyang driver sa barangay Naniyo, Panabo City, Davao del Norte. Naganap ang pamamaril noong Oktubre 9 habang nagpapakarga ng gasolina ang mga biktima sa kanilang pickup truck. Kinilala ang mga biktima na sina Lyndon Calizo, 48 taong gulang, isa sa mga may-ari ng First Panabo Repacking Corporation, at ang kanyang driver na si Rolando Mahinog, 53 taong gulang. Ayon sa mga ulat, nilapitan sila ng isang armadong lalaking sakay ng motorsiklo at pinaputukan bago tumakas. Hanggang sa pinakahuling ulat noong October 13, hindi pa natutukoy ng mga otoridad ang suspect at motibo sa krimen. Sinusuri ngayon ang mga investigador ang CCTV footage at iba pang digital na ebidensya habang tinitingnan din kung may kaugnayan ang pamamaril sa trabaho o negosyo ng mga biktima. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
1: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Para sa atin, alas 7:41 na nagmamadaling umaga, dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
0: Heart FM, Balitang International.
1: Sinalantahan na matinding baha ang Nepal. Sinalantahan na matinding baha ang lugar ng Nepal kasama ng ilang kabahayan na tulay matapos itong tangayin ng biglang pag-apaw ng Buni Gandaki River habang nasira din ang bahagi ng isang hydropower project. Aabot naman sa 75 kataong kabilang ang 9 ang nasagip habang 5 tao ang nawawala at wala pang naiulat na nasawi. Mahigit 200 bahay ang nasira at 650 katao naman ang apektado. Umabot naman sa 8.5 na metro ang tubig sa ilog. Wala naman sa dating 2 metro. 4 na helicopter ang inilunsad para naman sa search and rescue operations dahil may mga komunidad na hindi na mapuntahan hindi na maabot. Hindi pa tiyak ang saninang baha pero posibleng may kaugnayan ito sa pag-uho ng lupa o pag-avalanche ng yelo doon.
2: Sa iyo naman na balita, na itala ang isang record high na temperatura ng sang dagat sa isang malagang monitoring zone sa Pacific Ocean nito lamang Setyembre. Ito ay sa gitna ng lumalakas na El Nino. Ayon sa Copernicus Climate Change Servicing European Union, umabot sa 29.70 degrees Celsius ang temperatura ng El Nino Monitoring Region sa Pacific na tinawag na Nino 3.4 Region. Lalampas sa mga naitala sa malalakas na El Nino noong 1982, 1997 at 2015. Babala ng mga eksperto, maaari magdulot ang El Nino ng mas matinding tagtuyot na pagbaha habang pinalalala rin nito ang epekto na global warming. Naitala rin ang record high na average sea surface temperature na 21.05 degrees Celsius sa buong mundo. Ito lamang Setyembre habang ito ang ikalawang pinakamainit na Setyembre sa record.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa atin namang balitang pampalakasan, pinangunahan o pangungunahan ng Yulo Brothers na sina Carlos at Eldre Yulo ang Philippine team sa Artistic Gymnastics World Championships sa Rotterdam, Netherlands na nakatagda naman sa Oktubre 18 hanggang 25. Kapwa sa sabag ang magkabatid sa individual all-around kasama sina Heidi Garcia at Juan Chabizana na kumakatawan din sa bansa sa katatapos lamang ng Asian Games. Sa Nagoya, Japan, nag-uwi si Carlos ang 2 gold medals sa floor exercise at vault, habang bronze naman ang nakuha ni Eldrew sa horizontal bar at nagtapos din sa 5 pwesto si Besana sa men's vault final. Ayon pa kay Carlos, bahagi ng kanyang paghahanda para sa World Championships ang Asian Games. Ibinahagi rin niya na kabilang sa mga inspirasyon niya noong bata pa siya ang Japanese Olympic champions na si Kohei Ochimura at Yusuke Tanaka.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Abay, muling magiging ama.
1: Oh,
2: ang aktor na si Tom Rodriguez matapos kumpirmahin buntis ang kanyang non-showbiz wife sa kanilang ikalawang anak.
1: Buntis?
2: Oo, buntis. Sa isang panayam, ibinahagi ni Tom na inasa nilang isa pang baby boy ang ipapanganak sa Marso 2027.
1: Sana all.
2: Ay, excited din ang aktor sa pagiging kuya ng kanyang panganay na si Corbin na sabik nang tanggapin ang nakababatang kapatid na si Baby Coda. Unang kinumpirma ni Tom ang pagiging ama nito noong Nobyembre 2024 habang minahagi naman niya noong Disyembre 2025 na napangasawa na niya ang kanyang non-showbiz partner.
1: Maganda yung kanyang non-showbiz partner.
2: Ay,
1: oh, model,
2: oh, model.
1: Model,
2: oh, para oh. May lahing ano.
1: Foreigner. Lahing, foreigner. Oh, foreigner oh, talaga.
2: Oh. Oh,
1: may mga tattoo eh, no?
2: Yes.
1: Oh, yung hati-hati din eh.
2: Oh, so congratulations.
1: Oh, yung mga pangalan ng mga anak niya, parang tunog pangalan ng mga Star Wars.
2: Si Corbin at saka si Coda.
1: Coda.
2: Oh, baka funny. Oh,
1: ng si Star Wars,
2: ng
1: no?
2: Ng Star Wars. Well, congratulations. Another blessing is coming on the way.
1: Pag nanganak ulit sila ng isa pa, Kenobi ang pangalan
2: Kenobi.
1: Ng isa. Obi-Wan Kenobi. Tapos Obi-2 Kenobi.
2: Kina?
1: Obi-3 Kenobi. Oy, suggestion yun ha?
2: Ay, oh,
1: sa mga fanatic
2: yun,
1: ng ano.
2: Yun.
1: Puro
2: oh,
1: Obi.
2: Oh, oh, oh,
1: Obi-Wan. Obi-2.
2: Oh, oh, oh.
1: Obi.
2: Nako. Pero yung ano niya, si, of course, ang kanyang happy naman din ang kanyang
1: ex-wife. Ay, pero may ano, may challenge challenges na nangyayari kay Carla Abigail ngayon.
2: Oh, oh, oh.
1: Kasi mukhang nahihirapan siyang ano yata.
2: Yes.
1: Di ba, ano na rin siya? Mag, may, ano, kasal na rin ba siya?
2: Yes, ay, kasal na. Kasal na si Carla.
1: May fiancé na rin, di ba?
2: Kasal na.
1: Oo, ang tawag dito. Oh, oh. Nahihirapan niya yata daw makabuo.
2: Ay.
1: Oh, oh.
2: Pero ang alam ko, doktor ang kanyang napangasawa.
1: Kaya nga.
2: Oo. Oh.
1: Pero siyempre, baka iba ang field of specialization noon.
2: Yes.
1: Okay, nahihirapan nga daw. Meron, yun ang challenge daw ngayon. Yung makabuo.
2: Ay, sana'y maka, ano din sila, makabuo. Very, very soon. At eto pa nga, speaking of.
1: Makabuo?
2: Makabuo.
1: Oo.
2: Alam mo ba, isa din sa
1: nakabuo na?
2: Usapan ngayon.
1: Na nakabuo na?
2: Oo. Oh, oh.
1: Sino yung nakabuo na yan?
2: Di umano. Sana ako ay fanay nito, ha?
1: Ha?
2: Oo. Talagang ikaw? Nasubaybayan ko
1: ikaw?
2: Din.
1: Ikaw?
2: Ah, oo. Oh, oh. Fanay. Fanay.
1: Hindi. Ikaw ay fan. Ikaw
2: fan
1: ay
2: ako.
1: Fan. Ah, okay.
2: Ako.
1: Linawin mo, linawin. Alam mo, mahina ang comprehension ko. Linawin mo.
2: Hindi po ako. Isa pong paglilinaw.
1: Tapos?
2: Ay, ang ating pop star.
1: Pop star?
2: Yes.
1: Si Pops Fernandez?
2: Hindi.
1: Pop star?
2: Si Sarah G.
1: Ah, Sarah Ironimo. Talaga ba?
2: Botticelli.
1: Talaga ba?
2: Hindi na hinina-ironimo.
1: Botticelli. Now?
2: Di umano, ha?
1: Aba.
2: According sa mga usap-usapan.
1: Hoy.
2: At isang parang may konting pa cryptic ano.
1: Post.
2: Hindi, post.
1: Ano?
2: And comment itong si Sir Vic De Rosario.
1: Aba!
2: Na,
1: ay, talaga.
2: Abay, tinanong kasi siya kung totoo nga ba na itong si Sarah G ay di umano'y nagdadalang tao. Dahil
1: ay.
2: Nga medyo nawala din sa limelight, no? Si Sarah.
1: Ay, tsaka nawala. Hindi na siya visible masyado,
2: mm-mm,
1: ha? Hindi ko na napapanood sa YouTube yung ano,
2: mga
1: yung kanilang,
2: niya.
1: Hindi yung kanyang ano, yung kanyang commercial na dilata.
2: Ay, oo. Oh,
1: oo, oh, bihira na.
2: Abay, di yung ano, ay ang kanyang sagot ay magbabalik daw next year.
1: Next year? Aba.
2: Oh, parang may ano pa doon eh, may mga ano pa doon eh, may tawag noon. Meron pa siyang mga sinabi doon, but that was just an interview. And sana, madaming fan ang natuwa. Sana nga, ipagdasal natin na ito nga ay totoo.
1: Abay, talaga
2: pero
1: naman.
2: Pero kung hindi naman, ay okay lang din.
1: Di ba?
2: They have the time in the world to...
1: Gawa lang ng gawa! Sabi...
2: No,
1: may ganun naman kayo.
2: No
1: si gusto,
2: pressure.
1: Gusto
2: no
1: naman
2: pressure.
1: Na rin naman talaga siguro nila maging magulang. Ano? Eh, pagka ganyan, gaya ni na Carla din, at saka ni na...
2: Oh, yung kanyang asawa.
1: Asawa. Oh. Di ba, sina Alex Gonzaga nga. At saka yung asawa.
2: Diba?
1: Matagal din, pero nagkaroon din. Dahil nga, sa isa lang sekreto dyan. Isa lang sekreto talaga dyan.
2: Pananalo.
1: Gawa lang ng gawa.
2: Gawa lang. Totoo naman, syempre. Ang...
1: Dapat magbakasyon sila dyan sa may bahagi ng Claveria.
2: Ay, para malamig.
1: Oh, malamig dyan. Ay, talagang,
2: ay.
1: Yung ang ganda nga ng tubo ng mais dyan.
2: Ay, talaga ba?
1: Bata pa kaya.
2: Well, alam
1: diba?
2: Mo kasi, maganda pa siya lang ng Claveria dahil nga sa weather. Diba, malamig-lamig.
1: Ay, oo, oh, no?
2: Parang cuddle weather nga dyan everyday.
1: Oh, ha? Oh, wala ka pa biyanan, di ba?
2: Wala pa.
1: Oh. Oh, boys, alam niyo na kung saan niyo dadalhin ito. Nangandoy gini, maka-maka-maka-adol sa klaberya.
2: Hindi na. I just, ano, agreed.
1: Agree? Ah, ah, wala ko naman nangandoy.
2: Wala naman ako. Nako.
1: Ah, sige. Oh. Abay, ano, dalawa na sila daw. Daw ha, may daw pa to eh.
2: Oh, sino, sino?
1: Si Kichu.
2: Ay, talaga?
1: Diba?
2: Sabi pero ngayon kasi visible na ulit si Kim Chu eh. Nakikita na ulit siya sa noontime show.
1: Oo.
2: Pero may mga usap-usapan nga. Dahil nga itong si Paolo Avellino ay parang nagpahinga muna.
1: Ba? Baka bundi si Paolo Avellino.
2: Hindi kasi... Maraming nakapansin din. No? Pero tignan natin. Siyempre, hindi naman itatago ni Kim Chu siguro yan.
1: No?
2: Totoo.
1: Pero sa malay mo eh. Siyempre, wala man siyang uyab. Hindi man niya inaamin na si Paolo ang uyab niya, di ba?
2: Kaya nga, oo. Oh. Pero si Paolo kasi napaka-nonchalant na diba? Tao.
1: Baka, hindi siya yung tipo. Baka divine intervention.
2: Diba? Ay, tignan natin. Abangan diba? Natin ang mga updates. At eto, mag-ingat ha. Dahil... Ito nga pag-ulan, konting ano lang, oh, konting side segue lang tayo. ITCC po ang reason
1: dahilan
2: kung bakit tayo nagkakaganito ng weather.
1: At
2: ingat po kayo.
1: Tama, tama. Sige, maraming salamat sa inyong checka sa araw na ito.
2: Yan ating balita ngayong Webes.
0: Heart FM, showbiz balita.
1: Nagulat ako sa mga checka mo ha. Sige na, ito na, alamin muna natin ang checka naman ng mga kalusada ngayon.
0: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RRTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Dinauso ngayon yung chika. Checka na. Checka. Checka. Nasa linya natin si HBG J Tagalog Dudes ng RJ Taxi. J, ano ba checka sa mga kalsada ngayon?
4: Marami kong chika ngayon. Unang-una, binabati ko ng maligayang bati yung mga kapanganakan. Si Boss Raul Gomez.
1: Ayaw?
4: Happy birthday, Boss.
1: Oo. Oh. Salamat, salamat.
4: Martel, ang kalagayan sa trapiko natin ngayon na napakaluluwag tulad ng Cugon area. Paikot ang Cugon area. Iroa, napakaluluwag na yun yan. Pati ang J.R. Bora, Diretso, papunta sa Carmen. Huwag pa naman dahil ang ating supply pa naman. At ganun sa Patang area, maluluwag. Ito, nakarating sa highway, Garem Retoque naman. Maluwag na maluwag pa naman sa ngayon. At pati aking bulsa, maluwag.
1: Ay, very good. Oh, wala ba? Sana na may magkaroon ng laman, ano? Kasi may sana may pasahero na makuha. Oo siya.
4: Meron naman ako pasahero ngayon, sila Ma'am Lucia at si Ma'am Janice.
1: Oy! Magandang umaga po kay Ma'am Lucia at kay Ma'am Janice, ha? Oo siya, ingatan. Ingatan si Ma'am Lucia at si Ma'am Janice at ingatan ang pagmamaneho. Maraming salamat sa iyong report, HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
4: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
0: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Aras natin, 7 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Subayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Oktubre 15, ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, defense team ni VP Sara Iginit na hindi dapat magbigay ng konklusyon sa impeachment trial ng mga testigo.
2: Senator Jinggoy Estrada muling pinatawa ng 90-day suspension.
1: DBM maghihigpit ng mga patagaran sa paggastos ng pondo ng gobyerno.
2: Headline naman sa ating balitang lokal, 8.5 billion na loan ng Cagayan de Oro City kayang bayaran ayon sa dating Oro Chamber official.
1: Sa balitang lokal pa rin, pagbabadabad ng color coding at zoning sa Motorella Tricycant isinusulong.
2: At mga nagtatrabaho magulang inikayat na samantalahin ang maternity at paternity leave.
1: Sa balitang lokal pa rin, DBM ay dineklarang inoperative ang 2026 budget na Misamis Oriental dahil sa mga irregularidad.
2: Yeah. Ekonomiya naman ang Bukidnon nagtala ng 2.7% ng paglago nitong taong 2025.
1: Samantala, Fire Chief Inspector Maria Angeline Pornia kabilang sa mga nominado sa 10 Outstanding Firefighters of the Philippines 2026.
2: At abalitang Bukidnon pa rin 6 hanggang 8 barangay captain sa Malaybalay kasama sa listahan sa umano'y nakatanggap ng 10% kickback mula sa mga kontratista.
1: Ayay! Ang mga balita naman mula sa Mindanao, pulisya sinusuri ang CCTV para matukoy ang suspect sa pagpatay sa negosyante at driver sa Panabo.
2: Headline naman sa ating balitang international, baha sa Nepal, tumangay ng mga bahay at tulay.
1: Sa iba, yung dagat pa rin El Nino nagtala ng record high na temperatura sa Pacific Ocean.
2: Headline naman sa ating balitang pampalakasan na Yulo Brothers mangunguna sa Philippine team sa World Championships.
1: At ating showbiz balita, Tom Rodriguez at non-showbiz partner magkaka second baby na. Heart FM Balita. Aras natin, 5 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Ano ba ang pecha ngayon, Nelar Siaga?
2: Uy, sweldo nga.
1: Sweldo?
2: Ay, ka-15 ng Oktubre.
1: Oktubre, a-15. Birthday ni Papa Roo.
2: Ay, happy birthday, Papa Roo.
5: Happy, happy, happy birthday.
1: Birthday to ni Papa Roo. Hindi nyo birthday to.
2: Ay, sana'y masaya ang ating Papa Roo.
1: Boss, happy birthday ha. Birthday ni Papa Roo ngayon.
2: Oo. Lahat ng blessings at lahat ng mga all good things that this universe can offer for you, and for your family. Yun po ang wish namin at hangad namin dito.
1: At sa lahat ng mga kasabay ni Papa Roo na nagbe-birthday ngayon, happy birthday!
2: Yes, oo.
1: Hindi tayo
2: all the best.
1: Hindi tayo makakapag-apply pala?
2: Ay, hindi ba?
1: Oo.
2: Okay. Hired na tayo.
1: Hired na tayo noong nakaraang araw. Mag-a-apply sana kami taga-kain. Kaso, hired na pala tayo. Anong araw yun?
2: Noong last week lang.
1: Last week lang?
2: Oo. Abay, kung may hiring po kayo dyan.
1: Baka may hiring pa ulit. Malugod po namin.
2: Malugod po namin tinatanggap.
1: Hindi, happy birthday, Papa Roo, ha? Happy birthday. Mwah. Grabe, bay. Grabe. Ay, siya? Sige. At, oy, teka muna. Yung mga nagpapa-shoutout sa atin dito, napakarami, bay.
2: Eto. Happy listening sa ating sweethearts dyan sa Zone 10 Upper Carmen. Hi to Mami Gemma Palakat Pupos. Magandang morning. Thank you.
1: Oy! Gandang umaga, Oliver Berami Dupal. Kung ano ka paminaw ka rin, no? Sa may hilag. Ay, buntag niya.
2: Good morning kay Mami Lilian Fuzon Gaya Batangales family. Sama ko na lahat sila, ha? Si Mami Lynn, si Ma'am Jeline, si Sir Glenn, si Tatay Nicolas. At may nag-birthday kahapon. Marami ding salamat, ha? Na-hire po kami.
1: Na-hire kami kagabi.
2: Kagabi.
1: Na taga-kain. Ay, talaga namang talaga. Yun po ang hapunan ko, ha? Mami Lynn. Favorite ko talaga yung spaghetti mo. Gustong-gusto din ni Pot-Pot kagabi.
2: Ay,
1: yun hapunan niya, eh.
2: Hindi na kinain namin. Tapos yung naman. Dessert pa. Maraming salamat.
1: Ay, talaga. Thank you! Ate Belle! Magandang umaga. I'm so happy today kasi successful ang eye operation sa ako mama. Oy!
2: Oy, very Gimang. Good. Amen. Thank
1: Malang
2: you, Lord.
1: Tayo dyan.
2: Yes.
1: Thank you, Lord. Shout out, Inday. Mama Inday, I love you so much. Thank you, sir, and Mama Nell.
2: Thank you. Ha? Mami Amy Balumadre. Ayan, happy morning kay Mami Marilyn Gonzalez, Clark Montibon, Marisa Duroen, Leila Naluan Raz, si Doc Marley. Marami pong salamat. Sheila Villacruzis and kiddos na sinagap-gap Gabby and Greta. More power. Thank you, Mami, and good morning, Mayor Mama.
1: Renelon Relos, magandang umaga. Shoutout sa may bukid, kina Ricky Bebeng, Toto Epoy, Cedric Zepan, Shanshan, Ann-Anel, si Ronel Quero, Batsalam.
2: Maraming ding salamat ha kay Mami Nimpa Fernandez watching from Tubigon. Maramag bukid nun.
1: Riza, nakuha, Jara. Magandang umaga po mga taga Zoom 7 Malanang Upol. Salamat!
2: Thank you kay Janik Nick Barr. Shoutout po nila Ate Princess at kay Kuya Shanshan. Malaga School kay Gaulan. From Daddy Romnick Aranso from Bara Upol. Ingat.
1: Day off pala nila ngayon. Angelo Pitogo, gain maimbuntang mga taga Kamamanan.
2: Ayan, happy morning kay Mami Mami Jovi Ayo, Heart FM Family, marami pong salamat.
1: Sige, rin katawa si Parang Totor
2: Ayo.
1: Elizabeth Uba Pagtura, Beth, good morning!
2: Ano daw siya, available daw po siya, baka kailangan niyo po.
1: Hiring.
2: Kaya Ngising-ngisi ang ating paring Totor.
1: Nag-exercise pa naman niya. Handang kumain.
2: Oy, ato. Ay, ito talaga. Legit buntis talaga
1: ah,
2: to.
1: Sino yan? Ayan, nga,
2: ay, Beth. Happy morning. Happy morning. Thank you, thank you.
1: Si Bernard Yambao. Taga-Konsolasyon, ha? Ang dami na nanalo ng bugas at groceries dyan sa Konsolasyon.
2: Oo. Happy morning.
1: May buntag.
2: Mommy Marilyn, rainy Thursday. Happiest birthday, Papa Ru. Ayan, nasa Gitagom yan siya. Happy morning, Mommy.
1: Yan, yung langka natin dyan. Hilaw pa? Gina Tomindog Ehong. Shout out po from Quezon. Good morning.
2: At si Alexandra Uril. Happy morning. Thank you po sa inyo laging pakikinig.
1: Magpapaalala lamang ako ha, sa mga taga-barangay Makabalan, yung mga Zumba dancers natin yan. 3 hanggang 4 na miyembro po. Buuin nyo lamang para makasali po kayo sa ating Zumba competition.
2: Yes. Ako,
1: malapit na po yan sa October 24. Pwede na po kayo mag-message sa aming Facebook page just in case nang gusto nyo na magpalista. Ay, pangalan lamang po ng inyong mga miyembro at pangalan ninyo.
2: Yes.
1: Diba? Pangalan ng grupo. Diyan po lamang po. 3 hanggang 4 na miyembro. Zumba po ito ha. Zumba competition. Meron din tayong Sabayang Zumba din dyan.
2: Yes, community Zumba. Abangan yan na malapit na po yan, mga taga Barangay Makabalan. Sugod na kayo sa piyaping ito.
1: Gana!
2: Sa October 24.